abaana babiikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Paatiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa

0: Mukama abere nammwe.
1: Nawe abere naawe.
0: Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu n'abayigirizwa be baatuuka ate mu Yerusaalemu. Bwe yali atambula mu kiggwa, abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'abakulu b'ebika ne basembera w'ali ne bagamba nti, ebyo obikola mu buyinza bw'ani? Ani yakuwa obuyinza obw'okukola ebyo by'okola? Yesu n'ayanukula n'agamba nti, kanange mbabuuze ekigambo kimu, munziremu nange ndyoke mbabuulire obuyinza obunkoze ebyo. Kale batisimu ya Yohana yavaawa? Yava mu ggulu nandiki? Yava mu bantu. Ne balowoolereza ne bagamba nti, bwe tugamba nti yava mu ggulu, ajja kugamba nti, awo nno mmwe lwaki temwagikkiriza? Bwe tugamba nti yava mu bantu, abantu tubatya, kuba bonna bakkiriza nga Yohana yali mulanzi ddala. Kwe kwanukwa ne bagamba nti, Yesu situmanyi. Ne Yesu n'ayanukula n'abagamba nti, nange sibabuulire buyinza bunkoza ebyo. Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa ennyo, nga tumalako wiiki yaffe eno, Yuda omutuukirivu tumuwulidde mu ssomo erisooka obubaka bw'atuwadde oba ng'atufalaasira nti Kristo atuyita tubeere wamu mu kukkiriza nga tulwanyisa ekibi mu buli ngeri. Mu kwegayirira nga tuli mu mwoyo mutuukirivu, oli abatumibwa bonna gwe bagabanako twenyweze nga twagalira ddala Katonda mu kisa kya Yesu omuzuukivu. Ate era tulwane masajja okwetakuluzaako ekibi obulamu bwaffe obwa bulijjo, tuleme okuvunaanwa ku lunaku lwa Kristo. Ekibi bwe kituwoomera, olwo omwoyo gwaffe guba tigulina nnyonta ya butuukirivu yadde. Naye nga ekyenkukunala era ne muzibe kyasobola okuba ng'alaba kiri nti, omwoyo gw'omuntu bulijjo gulumwa ennyonta okutuuka lwe gulumirwa Omukama. Omutuukirivu Agustino bwe yatulagula bw'atyo. Kino Omukama kyatulagira okukakatirako mu bulamu bwaffe, anti nga kye kitukozesa eby'obukristu byonna. Ekikoze eby'obukristu byonna si kweraga bwirazi, naye ng'omwoyo tugutadde mu Mukama. Anti Abaganda baalugera nti, abangi bakwebaza nga luweze ntegeeza olubimbi, ate era gwamma abangi bwe basonga olunwe ekizimba bulijjo ekitera okwabikira. Awo nno naffe bwe tutyo obukristu bwaffe tubulagire ddala mu bikolwa ebirungi. Kiddibwamu ky'oluyimba olw'okwebuulya ne tukyerabira, omwoyo gwange gukulumirwa ennyonta, ayi Mukama Katonda wange. Owooluganda nga mmaliriza, njagala weebuuze, ddala olina nnyonta ya Katonda oba olina nnyonta omwoyo ogugulumirwa nnyonta ndala? Abamu wafuna ebizibu ng'olwo alowooza ogende wa bbeere ddene, anti kaguyisa oba kagutunda oba kagusunda, gwamma amusundireyo, bw'amala okugusunda n'atamira ng'alowooza nti ebizibu oba ekizibu kigenda kuvaawo. Munnaaye kasettamirwe kugwako ku mutwe nga n'ekizibu nakyo kisigula ki? Kisigala nga bwe kiri. Awo nno bulijjo tuddukire eri Omukama, omyoyo gyaffe girumirwenga ennyonta y'Omukama Katonda waffe gwe wamma asobole okutuwanguza. asobole okutusenvuza, asobole okutuyisa mu byonna ebisoomoozo ebitaliri bimu. Ate Yesu Kristo naye tumwekwateko. Tumulidde mu vanjiri engeri gy'avuzeemu bano sipiidi abajja nga bamuvuga sipiidi. Bamubuuza ekibuuzo nti ebyo by'okola obikola mu buyinza bw'ani? Ani yakuwa obuyinza bw'okukoza ebyo? Yesu n'abaanukula n'abagamba, nange ka mbabuuze ekigambo kimu, munziremu nange ndyoke mbabuulire obuyinza obunkoze ebyo. Kale batisumya Yona yavaawa mu ggulu nandiki yava mu bantu? Ekibuuzo no munaayi nabo baakiwuliramu era okugenda okukakkana nga bamugambye tetumanyi, naye n'abagamba nange sijja babuulira buyinza bunkoza ebyo byenkola. Abooluganda naffe waliyo bagamba ekibuuzo kidda mu kibuuzo, naye waliwo olumu omuntu ajja n'akookya ekibuuzo ng'olaba okumuddamu weetaaga naye kumubuuza kiki kibuuzo, anti akufumbira ey'omutwe mufumbira ebigere ne mwenkanya ki ne mwenkanya evvumbe. Nja kubaagaliza wiikendi ennungi, twongere okutambula awamu n'omukama aye n'omujuliranga mu bigambo byaffe. Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: Katonda omuyinza buli kantu, Patrick ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawe omukisa.
1: Amiina.
0: Sikadde ndi Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero, abaagaliza ebirungi ebyereere ozzi nga bulijjo mwenna abatava kusapinsa bannaayo nyongera okubeebaza, mwebale nnyo mukola ky'amaanyi jjajja n'atobiina ky'obingalewo nti n'omuroma Kiwanuka Steven okuva mu kisomesa ekyeggango ate nga gwe ow'abaami ku parish. Awo ne musomesa Sirwadda okuva mu Mulagi parish yangamba, Faaza nange ontumirangako, sibo naawe nkutumidde, ate naawe ayagala okunsalako naawe okungamba okutumira naawe nkutumidde. Mwebale kwekumbira ku ddyo yaffe Nanze 94.

0: nje ku bantu ab'emisango baagikkiriza nga wayise ekiseera era ne basaba n'ekisonyiwa kya gavumenti kati we twogerera beeyagala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa naye ng'era byayogerwa nti n'ekkolo mu 2016 e Kasese waliyo abaali baagala okwekutula ku Uganda bakole ensi eyaabwe yera Republic
1: ebirabyerabyo
0: ebyo nno bw'obireka naye ekitundu kyekimu kino eky'e Kasese kirina ebizibu ebyokutawaanyizibwa abayeekera oluusi
1: jjukira Kasese kiri ku nsalo ya DR Congo mu buvanjuba wa Congo ewali Kasese tukimanyi bulungi nti ye wataggwa ntalo ate kati ne Ebola gyaluma abantu ne bulijjo Ebola ayatera okutandikira e Congo kakati awo Kasese ali ku nsalo abonaabona n'ekirwadde ebiseera ebisinga naye nga mbadde nkugamba nti Kasese atera okutawaanyizibwa abayeekera ate nga Kasese ku ky'okubonaabona n'ebikolobero by'abayeekera kizibu kinene kubanga kino ekitundu kya nsozi era kitegeeza nti emirundi egisinga obungi eyo mu nsozi abayeekera gye beekweka ate ne bagira ne bavaayo okutandika okutigomya abantu balamu sebunya bwomese bwekwekero ADF mu kino eri ku mwanjo nnyo nga n'omulundi ogutali gwa wala nnyo byaliwo mu mwezi gwa Juni nga 16 mu 2023 abagambibwa nti baali ba ADF ku olwo baalumbagana ssomero erimu eyo mu Matumbi Budde batta abantu 42 okwali abayizi 39 ne bawamba n'abalala 6 byali ku ssomero lya Mpondwe Lubirika SS district y'e Kasese kitegeeza saza lya Kereziya ly'e Kasese abantu 42 abattibwa abamu baasalibwa n'emyamba emyoji abalala baayokebwa munda mu kisulo mwe baasangibwa bali mwana gwangu kuyimba okuluma n'okutaagula so nno Kasese era mu myaka gino etera nnyo okulumbibwa ekizibu ky'amataba agatta abantu n'okusaanyawo ebintu eby'omugaso ate n'okubumbulukuka kw'ettaka omwo mwe kujjira anti ensozi okusinga amataba ago gava ku mugga Nnyamwamba ogutera okulemererwa mu nkuba ennyingi naddala wakati wa Machi ne May ate ne wakati wa Agasti ne Novemba bye bimu ku bisoomooza ekitundu ekyo ekikola essaza ly'e Kasese era mu butuufu ebikanga bwe bize nga bigwe Kasese bitera okuwandiikibwako ne mu mawulire ag'ensi yonna jjukira Kasese disitulikiti nkubuulidde nti ye yokka ekola essaza lya Kereziya ly'e Kasese bino bwe bituuka mu disitulikiti ey'e Kasese biba bituuse ku ssaza ly'e Kasese kubanga era abantu be biba bituuseeko beebo bennyini abasumbibwa wansi wa Kereziya Katulika kubanga n'abasingayo era Bakatuliki bayinza okuba bali mu bitundu 6 ku buli 10 Abakatuliki abaliyo kale nno zino emboozi ezimu ez'ebisoomooza Kasese ezimu za byabufuzi ate olumu zayingiramu nko n'abakulembeze ab'ebyennono naye ate era abantu essaza be lisumba kitegeeza nti be bazze nga babonaabonera mu mbeera ezo zonna nga bwe nkubuulidde ate ensi bw'etabanguka n'emirimu mingi gifa anti nga buli wamuddukadduka bagamba ekitambuza omuyima empola giba mirembe gyava naye ng'ekikulembereza ez'ekitundu okugira ng'oluusi n'ekitabanguka nzikujjiddeyo okwagala okukulaga nti essaza lya Kereziya ly'e Kasese nga lyo eriri mu kitundu omuzze mulabikira emirerembe kikeekyo lisobodde okuwaguza wakati mu magwa mangi n'eribeerako we lituuka mu kugenda mu maaso tugambe nti akatambaala kalungi kaagwa mu magwa naye baalwana ne bakalondayo kubanga wakati mu ebyo byonna ebizenga bituukawo mu kitundu ekyo essaza ly'e Kasese lisobodde emyaka gyonna okukulaakulana nga litambula ligenda mu maaso essaza ly'e Kasese lisobodde okugaziwa okuva ku parishes 6 mu mwaka gwa 1990 okutuuka ku parishes 14 ate n'omuwendo gw'abasosoloti ne gulinnya okuva ku 20 okutuuka ku 72 parish esingayo obukadde mu ssaza ly'e Kasese yensenyi parish eyatandika mu 1936 eyatandika nga mission station ate nga parish nga bwe tuzimanya olwaleero bwe zaali tezinnatandika kugonjibwawo mu kitundu ekyo abasomesa ba katikisimu baatambulanga eŋŋendo okuva mu kitundu eky'erugazi ekiri awo ku muliraano ne bayitira mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth ne balyoka batuuka mu kitundu ekyo eky'e Kasese okusomesa eddiini ebirwa byerabe kanyingire musaawa eddako nze maama wa
2: ukyali mu program ebirwa byerabirwa enda mu nyaka tanyesenya fama radio sapiensia enkursi ya magezi ensulo y'omusiki ebyemizanyo uchari mu program ebirwa byirabirwa
3: ndabunyaka tonyesenya fama radio sapiencia inkursi ya magi

0: Funa mbere ze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Mbaka, obo mwezi guno gwama mabikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kulama.
2: Mabikira Maria olwaleero alina ate kyatusaba okusabira. Era kye tulina okuteeka mu byetaago byaffe nga tusoma sapule yaffe. Atugamba nti tusabire Papa bulijjo mu sapule. Mu bubaka nyaffe we yaweera e Fatima mu 1917. Yagamba nti mutunule n'amaaso ag'obusaasizi nga nnyammwe w'omuggulu mulabe ekereziya nga bw'abonaabona awamu n'okwesalamu alindiridde kufiirwa kukkiriza awamu n'okwekutuliramu ddala. Kino kivudde ku bukyayi obukumpanya obujeemu obuyingiridde ddala mu baana bange. Awo nno kitukakatako okusabira Papa nyaffe atugamba nti oyo kye kirabo kyange ekisingira ddala omutima gwange ogutaliiko bbala.
1: Baka, obo mwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda midiango high school kulama. Esumere diye cha sachino. Kuruye sumesa ya adyo. Enfayu ya basumesa. Enkwata ya bane nunje bayamba kusoma obulu unji. Kubanga liye sumere di sumese ya sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa bya mchibi na vyoka. Wabula nedi ya mikono babite ndeka haba izi. Baba angula haba izi mumbisa. Games and sports babi fako nyo. Hatenga na school fees zeze zisobu kedi omu zade. Litu wala masumoga arts ni science. Liani rizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment ya sumero tusangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite mwoku mkono gogo wakono. Okumanye bisinga huku bakunoti musamfu noti. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Obakunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.

Mchisera chine chevija guzubi na kuenkuru. Sentinel Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende ja wansi. Tewale songe kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guanga juna. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ye yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba njibu elawe ulo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. Wewalo kutambula na nsimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wuli. Nga wonyumiru wa vikujuku.

0: Forest Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa ewezemu eyakawungezi. Time check kutusibwako.
0: Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala ku siringi 10. Ofuna magoba gabuli runaku. Atengo sabulo kuja yaka senti ka kiseera kyonna wo yagalidde. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga town star. Mukaga hash. Oronde ko investor. Obukoze se MTN momo app.

0: Wewa, tuliku chenda mnye katonyeze nyafa mahali ya sapienze nkuruze ya magezi nsumuzi kinebimize nyede chikaziri muna anazi mazo kitakusaa wa emu ya kongezi atenga isawo ya feyo kubiri mubude buno uwa atendeleze kwe. Apuluganda batu useda njagala kubaniriza.
1: Kwa muna kwe, kwe ya zanyo avalunja batu uliriza, tubala msizako, uliruwa mukaga, ulira kayimba ako, sawa zino, manyo banyati banaje, fetu kubuza ako. Nuru alero no, mze Kizito John Baptist, awamune muganda wange.
2: Mugumya, regaroni.
1: Katandike ni sala zeje, mbufunze.
2: Mlinye la patiri, niliamu ana niliamu oyomu tu kilivu.
1: Amina.
2: Ayumu oyomu tu kilivu jangu, ojuzee miyoja besi guwabu wa huku wa gali nyo, sindi kama mtu kivyo na virongo.
1: Okay. Nesu jitunze vujia.
2: Mlinye la patiri, niliamu ana niliamu oyomu tu kilivu.
1: Amina. Tuongera okuba kulisayo awamu n'okubeebaza lumala esaula ezo ate omukulu abatu tusaako ebitono tune bikwatagana ne bannajje naddala gy'abayitidde ate oluvannyuma ne twejjukanya we twakoma ate ne tufuna ekipya kakati nsaba mu bufu bwe bumu kulika yujo sibi olwaleero
2: mvude ya Oluganda Oluganda batumide nyo tuba desegu kuu kuchisome sacha senti ya vila mwanyi omukuru papu ya tuwa olunakuru na monsio na uroku sabile mirembe na atu saba tusomele ozari ubaka nuba dekulidi usapinsi ya kunonga utambula na atu saba tusomele ozari namba atene sapuli ya hivyo nyo wenye omusambu kano jituba demu olwaleero natufuna na omusomo Peva zanyo na mkulu msasedoti avude ilweza. Atuwade chitambiro chemisa. Abo Oluganda mwena. Tupate kukoto ya fe. Senti javi ya tuina goloto enoji. Gidio ni waleoji chalindeko. Nyafi nikila mario we Fatima. Eliao goloto enoji nyo. Peva zanyo abakulu mwai mwanga. Nga yesaba Kristu wa sabo parishi. Atene mchala lumunye. Yevaisi. Era tukulisayo na balabo na atenga webatambula ogende ekibade kibeko bebagobela bagidiyo
1: bakulike iyo
2: nyo tambulira mbala mazi wode no
1: mulama
2: wode no mulama kwanti abamu kibatu wakubirabo ngafe abantu kuma nokuja ko
1: gidiyo ni yeye atwetikira
2: na yabasigadde nafe tulinze
1: obako we wao
2: au no wetu wetu lina engo mulundi ogwayita twali mu kitabo kya fechi ne chejje nga tuogera kubukuru omukulu ono Rusi Maria de Montfort nga omwandisi yagamba nti ebirowoozo bye byebijjudde mu kitabo kino ate anaagamba nti emboozi ze zesaala eziri mu kitabo kino naye n'olwaleero tuseemuka ati nga tuzze twagala okukula naffe mu kukkiriza kubanga okimanyi nti enkya
1: nakula Trinity omutuukirivu kituufu nnyo.
2: Nga Trinity omutuukirivu. Atamanyi Trinity omutuukirivu kuba akabonero k'omusaala. Kasita ono okakuwojja kuba omaze omugulumiza. Kakali naawe Trinity omutuukirivu oyo enkyekereziya gwe tugenda okukuza. Kainaffe mujje. Batulekerayo akasekeso. Afaako okwogera ku Trinity.
1: Okwogerako ku Trinity omutuukirivu. Weewaawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era ndowooza olw'obudde tugende butereevu.
2: Kakati nga bw'ogambye olw'obudde olwaleero tujjidde mu kitabo kyaffe ekyejje ly'abiikira Maria. Omutwe gwa musanvu. Omutwe gwa musanvu ayina ekitabo bikkula. Otera okumbuuza ennyiriri. Naye oluusi oyinza okumbuuza peji. Naye olupapula oluusi
1: zaawukana.
2: Zaawukana. Naye kye tulina kiri kimu nti
1: omutwe ogw'omusanvu
2: akatundu ekyejje akatundu era keeko kennyini akasookera ddala. Omuwandiisi agambye nti munnajje ne Trinity omutuukirivu. Kya makulu okulaba ng'ekikolwa ekyawamu ekyejje ly'abiikira Maria ekyasooka baakyolekeza mwoyo mutuukirivu mu kusoma amatendo ne mu kwegayirira olwo ne kiyita mu ssapule okwogera ku biikira Maria n'omwana we. N'agamba nti era kya makulu mu ngeri y'emu okulaba ng'akabonero k'ejje akayitibwa Vaxillium bwe kaali kakolebwa nga wayiseewo emyaka era ekintu kye kimu kye kyakolebwa mu ngeri etali ngenderere. Nagani mwoyo mutuukirivu yatwalibwanga ekikulu mu kabonero ako. Ekyo kyali kyewuunyisa kubanga okuyiiya kyasinzira ku nkola ya kusiiga busiizi bifaananyi so si ku ndowooza y'ebyo ebidda Katonda. Akabonero akatali ka ddiini kwe kugamba ebendera y'eggye ly'Abaroma kekaakozesebwa ne kafuulibwako eggye ly'abiikira Maria. Enjiibwa yayingizibwawo lwa kudda mu kifo kya mpungu n'ekifaananyi ky'abiikira Maria ne kidda mu kifo ky'ekifaananyi eky'omufuzi w'amatwale. Naye ekyavaamu kwe kulaga Mwoyo Mutuukirivu bw'akozesa biikira Maria ng'omukutu oguleetera ensi oguleeta ku nsi amaanyi agawa obulamu era ng'eggye ly'abiikira Maria Mwoyo Mutuukirivu ng'era ng'eggye ly'abiikira Maria Mwoyo Mutuukirivu bwe yalifuula ebirye. Era n'oluvannyuma ekifaananyi kya Tesla bwe kyasiigibwa alaga akabonero ke kamu ak'obwesige nga Mwoyo Mutuukirivu amaamidde eggye ly'abiikira Maria. Obuyinza bwe bwe bukozesebwa okulwana olutalo olutakoma biikira Maria abeetenta omutwe gw'omusota. Eggye ligenda mu maaso okutuuka okuwangula amagye g'omusota nga bwe kyalangibwa edda.
1: Wiwawo. Kakati bannange bwe tumalirizaawo tuddamu ne tunyumyamu mpola. Wagamba bakuyita kusinsimula. Ne tutematemamu mpola ate buli omu ne tubeera nga tugabana. Naye ng'ekituufu omutwe gwe baguwulidde omutwe ogw'omusanvu akatundu ak'olubereberye. Kakati munnaggye ne Trinita. Wiwawo. Eno si nsobi. Ekibiina kyabiikira Maria ate ndaba nga agenze ewala kiri kitya?
2: Si nsobi kubanga nga bwe twogedde nti Trinita omutuukirivu gwe tusoosowaza tukola waliwo munnaggye atandika essaala oba atandika omulimu nga takubye kabonero.
1: Kwegamba nti essaala z'eggye oluzituzita okuba okutandika oba okufundikira kaba kabonero
2: mu buli ngeri obumaze okukoowoola Trinita
1: bwebwewaawo
2: omutuukirivu.
1: Essebo
2: kali olio kyavuddaaga nti kyamakulu okulaba ng'ekikolwa ekyawamu ekyeggye ly'abiikira Maria ekyasooka baakyolekeza Mwoyo Mutuukirivu mu kusoma amatendo ne mu kwegayirira.
1: Essebo
2: ate olwo ne kiyita mu ssappuli okwogera ku biikira Maria omwana we munnaggye oba omukristu yenna nga kino kirujja ku kimunnaggye.
1: Essebo
2: olunaku lw'enkya lukulu
1: olunaku lw'enkya. Essebo
2: kubanga obubonozi bwaffe n'ekisa kya Katonda mbulamu bwaffe okukirabanga abantu bwe tugenda okukijjukira otaye Katonda yakutonda mu kifaananyi kye kati okutondebwa kwo n'okubeera munnaggye kiriwo ekyakulembera
1: okutondebwa kw'omuntu n'okuba munnaggye aye okutondebwa kw'omuntu kwe kwasooka. Essebo
2: kakati omuntu omutonde bw'aba yayingira eggye ate bw'ajjukira gye yava n'ogamba nti nsobi
1: awali mutuufu
2: omuntu atamanyi gy'ava
1: aba tamanyi gy'alaga era tasobola kumanya w'atuuse weewaawo
2: n'olwekyo munnaggye okutegeera Trinita omutuukirivu kwongera kufuuwako omufuufu kwekyo kyateekeddwa okumanya.
1: Kaakati ogambye nti nze naawe tuli mu kifaananyi kya Katonda kanveeko katono ku mulamwa kati ababonyaabonya bannaabwe abatulugunya tuve ku baana abato n'abalala baba bali ku Katonda gwe batawaanya gwe balumya.
2: Anti yagamba Mukama waffe Yesu Kristo mu vvanjiri nti buli akolera ekirungi omubaano ku bato bano abakikoledde ani?
1: Abakikoledde ye.
2: Abakikoledde nze. Era n'agamba nti bwe nali omulwadde mwannambula. Bwe nali omusibe mukomera mwannambula bwe nali mu buzibu nali mu nnumu enjalo be ennyota mwampe
1: ekyokulya oba ekyokunywa.
2: N'olwekyo gwe buli lw'otunuulira ng'olina ekikolwa ky'okola ku muntu manya nti okikola
1: ku Katonda.
2: Yetubadde segukweyombagambe nti waliwo eyali agenzeeko mu ddwaliro gw'osinga okubeera abantu abangi ne bagamba nti mukyala gundi wali yazadde n'ogamba nti ŋŋenze kulaba ku mukyala ono akuliko okuzaala ka meidi.
1: Kwegamba buli azaala
2: mamba kuliko okuzaala ka meyi
1: era buli azaala tuzaala wabeera omuwala edda nga bamuyita musirikale kubanga obusirikale bwalinga bw'amaanyi abaagendanga mu sematalo n'abalala ate omuwala sukaali kakati gwonaaga nti ate nzadde sukaali ate ng'anaava mwona alabirira banne
2: kakati kyenvudde mbagamba nembagamba nti kakati mmwe temukiraba lwaki otunula ewuwo ng'abantu b'olabirira omukama be yakuwa abaana abo mulimu ow'enjawulo atasobola kuliira naawe ku mmeeza atasobola kulira mu sowani efanna y'abaana bo
1: esebu
2: atasobola kwambala nga bo olwaki okirabye
1: esebu
2: kitegeeza nti obwakatonda buno twasi tubutegedde twasi tutegedde kitiibwa kya Trent omutuukirivu n'omwana ono eyajja ng'omuyambi mu maka gaffe naye alimu obwakatonda obulamba
1: era ky'oba omukoledde ng'oggyeeko okugamba nti omuwa obuyambi naye mulabemu Katonda ajjudde weewaawo kati tweyongerayo ko katono ekyamagero kino ekyasooka ekyokusoma esapule kiri kitya
2: ekyamagero kyasooka
1: ndi ekyamagero awo mukuyu mu ntandikwa yejje ndi
2: ate agenti kyamakulu okulaba ng'ekikolwa ekyawamu ekyejje lyabiikira mali ekyasooka bakyolekeza mwoyo mutuukirivu
1: sifukufunyaro
2: akadde lwaki bakyolekeza mwoyo mutuukirivu awadde ebyokulabirako naye situgenda kusooka byo bikoonako malayika Gabulyeri ono bw'alabikira biikira Maria aleeta obubaka biikira Maria neyeeteekako akabonero akabuuza okiwulira kubanga omuntu aleesa obubaka n'agamba nti bannange nti kino kiri bwe kiti naawe kya buntu
1: era
2: kya bugunjufu okubuuza kinaasoboka kitya
1: Biikira
2: Maria abuuza kinaasoboka kitya kubanga simanyi
1: musajja
2: malayika ono yali mubaka ajjudde atagamba nti kanzeyo naye
1: mbale okuddayo ate n'akomawo gwokubiri
2: ye nnyini n'alambika n'agamba nti amaanyi g'oli ali waggulu ddala ayanjulira Biikira Maria amaanyi ga mwoyo mutuukirivu gana akubikkirira okiwulira amaanyi g'oyo ali waggulu ddala era bw'ogenda okumalayo ebigambo bya malayika ebyo ng'ayogera ku ali waggulu ddala ayogera ku Patrick n'ayogera ku maanyi ayogera ku mwoyo mutuukirivu n'ayogera ku kirizaalibwa mwana alizaalibwa aliba mwana wa bulezi n'amutuuma erinnya li Yesu
1: omwana
2: Trent omutuukirivu aba amumazeeyo
1: wagambye Patrick mwana ne mwoyo mutuukirivu
2: era ky'ova olaba nti munnajje kiri awo musaala gy'asoma mu kateena akatunda aga nti Biikira Maria n'agulumiza wakubira wetukubira akabonero k'omusaalaba
1: nsaba ontwaleyo oko katono wadde tuli wano naye kati eriyo bannajje abali eri kati tugenda kuwummulamuko naye bwe tunaava mu kuwummulamu kati wetujja kutandika naawo esaala tebakayita kasaala esaala awo wennyini tutandikire awo
3: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia in Zambia, echechizi utuachi gonjo lada. Tuina machines, ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
4: Tukubide kunoti msanfu tano munana, noti emu, msanfu, kuminanya.
3: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia in Zambia, echechizi utuachi gonjo lada. Tuina machines, ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
4: Tukubide kunoti msanfu tano munana, noti emu, msanfu, kuminanya.
5: Wenye duwa kusasula magoba ni inga serisu kiri day, yu ala iku wado mkisumulala, okuita kuruza kwa mguguno, okuita mkisonyi wa magoba ni inga si, uosasula msolo kwa mkubanjibwa, okufange na kusumweza sato kwa mkaga, umaka bili abili muena, sasula msolo kubanjibwa, nga sato kwa mkaga, bili abili mkaga, tilu naita, uru wa magoba ni inga seri kwetu mieko, bikusonyi ibwe, echisonyi ochino, chikula kumusolo gogo ka, okuwaze wa mundamu guanga, okumanyi duanga domestic taxes, okulio msolo kunyingiza, income tax, VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mu bipangisibwa, rental income tax, n'ogwo kusasula abenyigirwa mu sara, gaming tax. Okumanya ebisingawo, tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.tg oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nnoti 8 emu emu 7 noti noti noti oba noti nunana bide musafu noti noti noti tusubuo mkisaguno Uganda Revenue Authority tukulakulanyize wamu Uganda
6: tuwe kwa sekatonda era tunywerere mukukiriza buli lwe musabira awamu ngamaka omwami omukyala n'abaana mu makate mubula kukanya songa ate muvunoka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
7: Nkulaba oli wano otuddolo nga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'olya
8: ensonga eryemu.
7: Kuzukusa bwongo. Obulamu kimu, kuzukusa
9: bwongo. Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
10: Omukozi wa kuno akutuusibwako, St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
11: Obugendo bwali ogenda otandika business yonna gy'olina weteekateeka. Omuntu ayeteeseteese bw'aba agenda okukola omulimu gwonna nga yeteeseteese ng'omwana ono agenda okukola ebibuuzo abiyite. Wagenda otandika restaurant waleeta faaza n'agisabira. Oba wagitandika nga kinyumu kubanga olina munno gwe wasomanga naye ayina business gy'akola ate omulaba avuga emmotoka naawe ogandibwa n'ogitandika ogenda kuvuga emmotoka. Okukakana business gy'otategese bulungi emmotoka eyinza okukulema ate n'esomba busombi mabanja. Naye bw'oba weeteeseteese ng'abaana bano abagenda okukola ebibuuzo era abasinga beeteeseteese nga baagala kuyita beeteeseteese okuvuganya ne bannaabwe be bamanyi nti babasingako kane bw'ojja eno mu business weeteeseteese bulungi okuvuganya n'abantu b'osanze mu katale.
10: Ako kitaba kya Katundu omukozi wakuno, omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga Arts and Sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu Music, Dance and Drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera nnyuka kusa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 7 2 8 oba noti 7 7 9 3 2 8. Tulina ne UNEB Center number.
12: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba olwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulisi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era ka tukutuuseeko obubaka buno.
13: Kalooli lwanga omwana ow'engabi nazaalibwa Mabingo ate nnyina nga Igochia owa Kasimba. Kalooli wange ono azaalibwa Birinzi mu Buddu n'omwaka gwali gwa 1861. Yalina ekitone ekyawufu mu by'obufuzi ate nga bwe bagamba nti mbulya gw'oyita naye nkubuulira empisa zo bw'omanya bulungi. Yosefu Mukasa bali ku ttembe ne Kalooli lwanga omutegeera bulungi. Kalooli lwanga omwana ow'engabi. Kalooli lwanga yali waakuttira mu ttambiro mwennyini eri Namugongo naye jukira nti Ssekabaka Mwanga nga yaakalinnya ku ngoma kitaawe Muteesa Mberebirye nga amaze okukisa omukono nga 19 Oktoba 1884 yalagira ngamba Mwanga asimirwe ennyanja. Matayo Kirevu yali abasinga obukulu waawo ozina obumanyirivu mu bintu bingi n'akutya omulimu. Kalooli lwanga lyaga nti nze we ndi omulimu nja kukulira ennyanja ya Kabaka eyo gy'omanyi ey'omu ndeeba. Omulimu ne gutandika nga ne Kabaka yennyini amaze okulagira nti buli musajja yenna na buli muvubuka omulenzi yenna ateekwa okwegatta Kalooli lwanga mu gw'okusima ennyanja.
12: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
4: Eyo gy'owuliriza 9 4 3 2 8
14: Radio Sapiens.
15: Radio Sapiens.
14: Radio Sapiens.
16: Radio Sapiens.
14: Sapiens.
0: Wewao, tucha agenda maso. Dochika ziri abiri mwasamu. Busu zole kila abiri mwanana.
1: Tuwe yanzi zanyo, tubakulisayo mkuumula muko. Hati ni tubibaza, wabanga tutambuli doa mu. Wetugende deno mkuumula. Tubade tuchari kumutuwe gwafe. Ogo mwasamu, akatundu, akoru bereberie, kutuinita, munajene tuinita, omutuukirivu. Iranga nafe, ngaba naje, tuwete kila tekele urunakuluencha, urwa tuinita, omutuukirivu. Kakati Uluganda, wetugende dawe nyini nyini. Mbade ku vaksirium. Nti kubimu banaje echama gire echiri yao. Beye ambisa vaksirium. Ate vaksirium wenu. Nenyo nyolu wako. Nesaba munaje kubaka kakati yako. Koka inzo kusuka muko. Soko ujukize banaje. Vaksirium yaani uyu.
2: Vaksirium ye bendera yeje.
1: Esebo.
2: Kegamba kekabonero kejiri ya nyafe vikila maalia.
1: Ngafe tupeda na kabonero kegwanga.
2: Otio. Oba ngama somero. Gavano obonero wenja ulo. Ilo yendo kusanga nge somero. Ina kabonero. Nakuliko umesubao.
1: Akati.
2: Nakuliko echitavu.
1: Tuon tuwale muma somero. Ndi wano musapiensia. Kakati inga kalikenda bakaliko. Kala nziru gavu.
2: Kati bendera yegwanga.
1: O
2: inzo gama anti yeyo. Na yate ya sapiensia. Ya ukekula ganti. Elimu emisala ba.
1: Ya.
2: Emisala betano miramu.
1: Kakati ya yoto.
2: Ngeza lukujo. Meduka.
1: Yesebo.
2: Ate. Ngebidi mieru.
1: Yesebo.
2: Ilanga kale ya HMV yevu. Elimu emiduka.
1: Yesebo.
2: Ate kale nziru gavu. Nemiofu. Nemio mweru. No mweru. Kainolecho. Kekabonero.
1: Akabonero.
2: Osange chefana njiza teba sapiensia.
1: Yesebo.
2: Ochivulide.
1: Eyo
2: teba sapiensia.
1: Yesebo. Kakati ya awontute bulungi. Kakati banaje balina akabonero. Akenja uro.
2: Banaje balina akabonero.
1: Yesebo.
2: Omwandi sono kia yugedeko. Kakati wa bakisirio. Bendera. Agende ngawe kari kakolewa. No isewe miaka. Kitechi ntuchimu cha kakolewa. Wanuola ba enjiwa waguru wano akabuni nakamo yomutuki enjiwa eno yeyali mpungu
1: empungu
2: ukabuni roka
1: kubendera
2: yabaloma ijeri yabaloma yeyali mpungu
1: wangamba luli nti achalo ndesa ijeri yabaloma empungu nti empungu biyewi kubisolo tetoja kungamba chinyonyi. Ndi kubisolo vyo, kubitonde vyo na. Chechi singo kule ngere wala.
2: Na amanyi.
1: Ina, atene amanyi. Atene nkula yacho, emimwa. Njala, bikula nechibijako. Kakati nti, riso liye mpungu. Lile ngera wala feche. Tupa tutero kulaba. Netugamba mbuzalose. Ebere yita mubanga. Nera bwe chifude wanonga techenye nya. Nese mbira nerioka.
2: Echiyola.
1: Wechiri.
2: Wechiri.
1: Esebo.
2: Kakati mpungu weyo.
1: Eyo
2: laba yetumbe dedara waguru.
1: Esebo.
2: Kati nga chitegeza nti ye moyo mutuki.
1: Awali mpungu. We wali moyo mutuki.
2: Wali moyo mutuki.
1: We wawo.
2: Moyo mutuki libu. Tuangamaru kufuna moyo mutuki libu.
1: Kuruwa pendi kuhu. Yes.
2: Olamanga. Agarude nebi wa watiro. Okusobolo kusaka atira. Oboku karensi yona. Ate wane wali bikira Maria.
1: Yes.
2: We wali. Echifana nyicho omukulu.
1: Omukulembeze.
2: Omukulembeze. Owamatwale.
1: Owamatwale.
2: Otyo.
1: Esebo.
2: Na mwandike nyicho omukulembeze. Abantu edda abambala bako sente. Nga ziliko echifana nyicho omukulembeze.
1: Fwe twabeerera mu myaka gyaffe. Nga president okukaka santi yachuse. Echifana cha president kyekibeera ku nsimbi. N'ensi ezimu. Ina Amerika na Bungereza osanga ko nti ekifaananyi ye ngoma yono yali mu buyinza kakati ebiwe bitu ebyali kakati awali ogambye awali ekifaananyi ky'omukulembeze we wa matwale kati we wali bikira Maria kitegeeza ki
2: kitegeeza nyaffe bikira Maria mu bw'omuntu bwaffe wano ye mukulembeze waffe wa matwale
1: ye kabaka waffe
2: banna abakyala waffe
1: kakati netweyongerayo waliwo langi ku vaksirium mwenu ndabako ku mutwe oba kungule ndabako eyakasayi mweje mwayise red enetegeeza ki
2: kakati akasayi sayi kano kategeeza moyo mutuukirivu
1: esebo
2: era kyovola benjibu eno esakatiddwa omuntu omuge
1: myofu yes engule
2: nga kabonero akamwoyo mutuukirivu
1: esebo
2: ate era nonyaffe bikira Maria na ye nyini aliko engule era nayo myofu nayo kitegeeza nyaffe bikira Maria omutwe gwe mutwalibwa mwoyo mutuki bali kasita omuntu akutwala ko
1: omuntu omutwe
2: wenna bakututte
1: kakati woyogera ku mutwe soko ontwaleko wansawo bikira Maria ayimiride ku kyecho
2: bikira Maria ayimiride ku nkulungo yesi yonna
1: mhm
2: na yenye nkulungo yesi yonneno
1: yes,
2: yaliye maamidwa sesoto wakawemba
1: yes,
2: yaliye weze ile yali akulembera yaliyomukulembezewe
1: yensi nti enkulungo yensi yali yetoroddwa sesota sesota achikiri ndani yao
2: achikidi sitani
1: ate bikira Maria walinyako
2: amulinyeko amubeteso omutwe achikiride Trinity omutuukirivu
1: yes,
2: Katonda kubanga bikira Maria yenyini mwe muli Kristu esomo lino pavuko abantu banagenda maso bajja genda bakiraba nyafe bikira Maria yakikiride Trinity omutuukirivu
1: yes,
2: okununula ensi nga n'okununula ensi kuno aina kusooka kusaanyaawo bwakabaka bwa Sitaani
1: lindako katono aho wenyini waalinye bwe ntunula ku bigere ndabawo omusota ogambye omusota ye Sitaani nga gulinga ogwasamye ogufudde
2: okufa kuno kitegeeza nti amaanyi gaguwedde nebye gubadde bumize oba ibadde bireeso kkola obulabe ng'obusagwa gubiwandudde
1: ebyo ebyakiragala obyo byemera
2: ebyolengera
1: bwebyo
2: n'olwekyo sesoto ono afufugaziddwa nyaffe bikira Maria
1: amulinyeeko
2: ekyo tekikoma kukira babulabi mu kifaananyi wabula bulamu bwaffe obwa bulijjo
1: obulamu
2: era ky'ova owulira ti mu matendo owulirayo ni nyaffe bikira Maria entiisa ya Masitaani obulamu bwaffe bwonna obwa bulijjo nyaffe bikira Maria alwana olutalo buli lunaku olutaliko kuweera okulaba nga abetenta era afukugaza Sitaani omulabi alimekuwefuga
1: ansi. Wewao. Kakati yu mchitabu mpangude. Nsoke mveyo. Kakati wemvayo. Ebintu bino manyi. Nse nchikiri laba nanga balieni. Ebintu bino tugena netubiulida. Netunyumidwa. Oboli yao netuigamu. Na yate netuwakana. Kakati ntadiso kuwakana. Nsabu ntualeko mchitabu echitukufu.
2: Kani mchitabu echitukufu kwa akumye. Tuwakande tuogira.
1: Yesu.
2: Kunyafe bikira Maria. Ogulumiza Trinity omutuukirivu.
1: Ntualayo.
2: Iranga ne munajayi ne okwebuuza. Lwaki sala eyo bwetuuka. Jogame ndisika sala.
1: Sika sala.
2: Lwaki munajayi akuba akabonero. Nyafe biki ya Maria ono ngabe tulilambya magere ebye kitiwe kya magere ejja magere ebye sanyo kya magere ekyo kubiri. Bwa mara okubulula malaika. Biki ya Maria kya leza abete omutuukirivu muganda byo kimanyi ndo lunako olwatero wancha.
1: Lulwincha kati tuli mu kibitu ate ludda na ludda. Esebo.
2: Okirabi. Akati biki ya Maria ono bwa kya leza abete. Elizabeth abaka ebigambo byayogera. Na yinja gali ebigambo bino owulewe bikomekerezebwa na kiri
1: munakiwala awo
2: kati mu mutwe muluka
1: luka
2: gusoka onyiro rasa tumumwira no genda ko maso katono omwandisa agamba ti Maria kya Elizabeth munako ezo Maria nasituka na alaga mangu munse yensozi mu kibuga ky'Omuyudaaya nayingira mu nyumba ya Zakaria na alamusa Elizabeth awo lwatu ke Elizabeth byawulira Maria nga amulamusa omwana n'azannya mu lubuto lwa Elizabeth era Elizabeth n'ajjuzibwa mwoyo mutuukirivu n'akangula nnyo ku ddoboozi n'agamba nti waweebwa omukisa okusinga abakazi abalala bonna n'omwana gw'olizaala wawe yaweebwa omukisa kale empeereddwa nti ekitiibwa kino nnyina wa mukama wange okujja okunkyalira bwe mpulidde eddoboozi lyo ng'onnamusa omwana asambagala olw'essanyu mu lubuto lwange oli wa mukisa gwe yakkiriza nti ebyomu kama bya kutegeeza birituukirira Maria atendereza Katonda awo Maria n'agamba nti omutima gwange gugulumiza omukama n'omwoyo gwange gusanyukira mu Katonda omulokozi wange kubanga akwatiddwa ekisomozaana we ataliiko bw'ali okuva kati abantu ab'emirembe gyonna banampitanga wa mukisa
1: sooka osimbe wakati awo kakati watugambye amanyi ntera okwerabira nti banajje ogenda kutuwa ensonga lwaki musara wakati bakuba akabonero
2: okirabye kati Maria wano iraga ni Maria atendeeza Katonda olw'okuba nti malayika Gabulieri bwe yaleeta obubaka buno ebitundu bino byonna ebisatu yabikoonako yakoona ku patri n'akoona ku mwana
1: neku moyo mtukirivu.
2: Neku moyo mtukirivu.
1: Esu.
2: Chovole madhikwano maria mkutende za katonda. Tuindu mtukirivu na mkulumiza. Munaje. Wafuni lao mkisa. Hayo wakubilaka mwani romusare yu. Omutima kwa nguku kulumizo mka. Toku baka kube.
1: Esu.
2: Ndi. Ndi. Uzatua deme kono jiuwa denyo.
1: Kankube kukabone. Esu.
2: Wali wensu. Esu.
1: Ensonga ndeti akabuzo kuna malaga nzikiriza esale eno eyabanaje ndaba uwe baba bagisoma bayimirira ate esale endala ibwa tugamba tulina kufukamira kinsaba otangaza akantu ako
2: ati kati esale eno vanjiri evanjiri erangirirwo yimiride kubanga ogenda kukola
1: Esebo.
2: Evangeli erangirirwo yimiride.
1: Katena tujisoma tuyimiride. Na yenga ate mulimu nakabonero wakati. Yensonge.
2: Evangeli ejude.
1: Esebo.
2: Kwa Kristo lwabayogera jya jetuli.
1: Mola
2: mu evangeli tuyimiride.
1: Esebo.
2: Naye kala uli ate tulini to mutukirivu. Kristo talimu.
1: Mwali buterevu.
2: Ati ya talimu.
1: Na ye mwali.
2: Mwoyo ya talimu.
1: Iye mwali nyo.
2: Ati now.
1: Yes.
2: Chufande, aututandikila wu kwa mbali choo kuruanyi saa. Na nechi belebedia mchoo.
1: Yes.
2: Kwekwesa abatri nito mtuki ni munga tukubila wakabone roo.
1: Kukuba wakabone roo.
2: Yes. Chomutima kwa ngugurumizo mkama.
1: Ehe.
2: Yememe ya
1: ngu. Ngejaguliza mkatonda. Mlokozua. Eyo vangiri. Wakabone roo. Wakabone roo. Tudu wako girako. Iso kumzize yoko katona. Wagamba katu yamba katia finger wa kilisu wa babu ligyo. Ize nori alieri auliriza.
2: Batu gamba. Nti nga tusomo mtu emisomo jafte.
1: Yes.
2: Tukubaka mwane le mirundi mingi. Kubanga kakolachi.
1: Kagova sitani. We wow.
2: Atera. Njigi ila jivatu wa yintu.
1: Yes.
2: Na ye. Betu gena tukula. Tusumuka ne muku kiliza. Tugea tusumuka. Netumanyano kusinga o.
1: Oye
2: kagama anti zengati bangama anti kakugulumiza Trinito mtu kilifu. Chisela chucha alichi echo. Ntero gamba abantu. Nti mama. Ekelezi ya mzade. Bwabo mzade ya fumbi ya mele. Mbuliruwa ajibega. Amanya waloba achizita abo kusinsi muliramu.
1: Haine
2: wa mgumia bata sisi mulira.
1: Yesu.
2: Kati ekelezi ya jetu sinsi mulira.
1: Ngomu zade.
2: Tujenga tutegera. Obukuru bwacho.
1: Yesu.
2: Kati. Okuba akabonero lwaki kagoba sitani kubanga tukowola Trinity omutuukirivu
1: kati atenga tebajja kubeera wo babiri
2: kati sitani tayinza kubeera lwaki ovola ba tibikira maliyo lwa kowola Trinity omutuukirivu amaliza abete nsese sotono
1: we wao
2: omutwa gulinye amubete nsa amusse
1: we wao
2: nolecho Trinity omutuukirivu buli tukuba akabonero ko musalaba emirundi jyo naku buli kye tugenda okola
1: madenge nda
2: kuuza okulumiza ekisa kya Katonda
1: ekyo omukristu akakube mirundi emekoru naku
2: mirundi jona
1: yes,
2: ila jeja fea tugamba Ambrosio basesa kwa kante tekabo tola chienyi wekakube kadingane kadingane
1: yes,
2: gwandi agade mirundi emeka oli munaje yambuza
1: njina
2: yes oruganda di muna fewa wafude tugenda wonga tulikumi soma yes alazi jyo mirundi gumu tuzidingane
1: Obazi mala.
2: Obazi Ne mubo zanti gwe singo ba dofu di.
1: Gwandi
2: agade kusabira. Gwandi agade bakole batia.
1: Buli runaku. Buli sawa. Buli webanzi jukira. Kakati nsaba onzize yoko mchitabu. Ate tulabe ebiri yu. Kwe gatuta ambu de. Nechitabu chitukuvu. Ate nechitabu cheji. Kati ndi mchitabu cheji. Untuale yoko.
2: Waliku vexili miwoba de. Agami ntilache ya makuru mungeri ye. Mwoku laba nga kawonilo keji. Akaituwa vexili yu. Kawonilo keji. Akajude.
1: Pesu.
2: Bukari kakolewa, nga waisewe miaka.
1: Ereki
2: ntuchichimu cheche akolewa. Echoku soso waza moyo mtu kilifuchayo gerako. Mungeri yetari ngendelele. Wali wolu osoboro kole echi. Mungeri yetari ngendelele.
1: Awo sikufuna.
2: Eee.
1: Nga sigendele dedi atene chikola.
2: Ane chiba cha mugaso.
1: Esebo.
2: Gu ochimanyi. Nti wetuwa banga. Manyika tifu wetuwa kulila.
1: Esebo.
2: Tetuwa kulila makanga baso solo mlenzi no muwala. Nga feneme mine motu jikola chienkaji.
1: Enafe wetu tiyo. Na dala kakati abamu. Aga mbo kufumba kwa aba wala koka. Ataba lenzi chino na efe na. Tuwa linga kwa gati ewafe. Aba wala bali batono. Ataba lenzi kwa wibasi ingo obunji.
2: Nga
1: buonaga mandi jino jaba wala. Jino jaba lenzi. Ubalio nabu. Oba...
2: Kati ngabu yogede kufumba.
1: Esibu.
2: Nti. Obulimwana ya yate ikeduo kufumba. Na yiba kadi bafi. Batula gira ngo kufumba. Nga tufumbe mmele mungiri yetari ngende lili. baga amanti fumbe mmere sibira kensu jusa akolu monde te yakone mwogo ate fumbe mmere ngewira ngobude wona sibata agenderide obagenyi basobola okujja
1: abagenyi bwe bajja wana baga aleme kukola kwete mangala okwega kugaba nagabira muno omukono
2: otyo akaji abagenyi bano bwe batuukanga amuntu yasobola ngo okugabulwa nga tewalina kwemulugunya kulabise ku dio nti benafumbide tebakuse
1: abaana bafunye ate n'abagenyi nebafuna ekyenkanyi
2: kale bwe butali bugende era muwandiisi ono kyayogeddeko nekyali kyewuunyisa kubanga okuyiiya akantu ako kyasinzira kusiiga busiizi kifaananyi pango kabanga kyebajjeyo kikulaga amaanyi ga mwoyo mutuukirivu buli lw'oyita mwoyo mutuukirivu asobola okukuluŋŋamya ye yennyini ntera okugamba abantu nti wekkaanye ng'olina w'onookeera oba oyagala kukeera owulirize emmisa eya Radio Sapiensi yenkya ku ssaawa emu oba kale ng'onookeera mu mmisa ya ssaawa 12 gamba mwoyo mutuukirivu ni mwoyo mutuukirivu nyamba onzuukuse ku 11
1: ku 11 neetereeza
2: ojja kufuna era ekikuzuukusa
1: butereevu
2: era weekangenga onoogenda okumagamaga ng'obudde
1: ng'essaawa zeezo zennyini zituuse
2: ano nabanonno bwekityo bwe kiri nyaffe biikira mali olwokuba nti era ajjuziddwa mwoyo mutuukirivu na buno obubonero obugenda bumugenderako tebwali mbugenderere tebwagendererwa naye bwagenda okuzuuka ng'ate bwebuubwo jukira akabonero kano kajjibwa mu kabonero kejje
1: ly'abaloma
2: efufu gazi
1: ly'abatuusa ku independensi yaabwe
2: kati n'ebikolwa ebitundu ebiriko nebigenda nga bikiwusibwa ewabadde empungu
1: ne bateekawo enjiibwa
2: ewabadde omukulembeze w'amatwale
1: ate ne bateekawo nyaffe biikira Maria
2: kati ku byogaya byonna kyekiriwa
1: awo nkufunye bulungi mbadde nsabye okuntwalako mu kitabo naye nga tetunagenda omukulu kasooka atuwumuza akatundu akasembayo ate ne mbajjukiza nti bwe tuvaayo essaawa ezo tusobola bulungi nammwe okutweyungako naye nga tuliko ebyo byokka bye twogeddeko tumututwala awalala.
8: Every child deserves a healthy start in life, but even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
14: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba eddekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
15: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
16: Lelo ngena kuzomweza sato mwezo gokutano, nyafe ekerezia atuwa mutukirifu Joani owa Ark. Joani ya zali wange na kuzomweze mukago mwezo gwa Gatonya, mumwaka gwa 2012 mu Bufalansa, era bazadde beyeja Quiz the Ark ne Isabel Romy. Joan yazalibwa mu maka ga bulijjo atenga abakristo nnyo. Ku myaka 13 yatandika okufuna ng'okwolesebwa okwa malaika Mikaeli abatuukirivu Margaret ne Catalina. Amaloboozi ge yafunanga mu kwolesebwa gamulagiranga okuwagira Kabaka Charles VII n'okununula Bufalansa okuva eri abazungu mu lutalo olw'emyaka 10. Ku myaka 17 yakulemberamu eggye lya Bufalansa era ne bawangula entalo enfunda eziwera ekyaviirako Kabaka Charles VII okuwa Bufalansa engule. Joani ono yatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1431 ku myaka 19 era yayokyebwa bwokebwa ku muti nga bamusibyeko ogw'obulogo naye yeekwata nga Katonda. Yalangirirwa Papa Benedicto XV mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1922. Omutuukirivu Joani yawolereza Bufalansa bannamagye abo abayita mu mbeera enkakali. Joan omutuukirivu otusabire.
17: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno.
18: Senkoli yagambye sijja kukolera wansi wa mwana mutono myaka 23 nze nzulu ngenda kuwezaana. Kwa kadoli lwanga nti olimbi Kabaka nga amaze okulagira ate gwe n'ogamba nti tookole tuyite olukiiko. Olukiiko bwe lwatuula Senkole ne gumukka mu vvi ne bamutanza ebitabi by'omwenge 3 ate n'embuzi kyekyo. Kati Senkole ekyo n'akikuuma okutuusa ddala nga 3 June 1986 n'agamba ojjukira kye wankola n'ogenda ontanzisa bw'otyo tojja kutuuka mu ttambiro. Yaddira enfuuzi enyoka n'agenda ng'akuba ku buli omu mbu emizimu gireme kululuma nga bamaze okufa. Watu wakaroli lwanga n'agamba nti ono gwe neeririddemu obuzza n'amuwalabanya. Munnabyafaayo Fopel atugamba yaadi nga 5 n'amutuusa kati awali altaali awo akole ebibye Senkole. Kiwakaroli lwanga yagambanga Senkole onjokya naye olinga nfukiriye obufukiriza amazzi. Senkole naye wandisomye nkubuulire gye bwalaga akalori lwanga yafadda. Senkole yagenda mu basaseredoti n'asaba omudaali gw'abiikira Maria n'atandika n'okugwambala ate n'atandika n'okweteekerateekera okubatizibwa. Olabye essaala ya kalori lwanga kyokka abatannabatizibwa n'afiira mu nnyanja Nalubaale. Kalori lwanga ono ye muwolereza w'ebibiina by'abavubuka era n'ebibiina eby'enkola enkatoliki si mu Uganda wokka naye ne mu Afrika yonna.
17: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
0: Wow, katweyongereyo.
1: Tubakulisaayo bannaffe ate ne tubeebaza okuba nga tutambulidde wamu. Kati we tugendedde mu kuwummulamu mbadde nkusabye okuddayoko mu kitabo ate tutambulirawo nga bwenzijjukiza ne bannanga abali eri waba awali nakyayeyagala okubaako kyateesa oba kyawabula ku ebyo byokka bye twogeddeko kika na akadde.
2: Kakati ogenda ko maso mu kitabo omwandisa agenti okulaba nga langi ejje myufu so si ya bulu nga bwe kyandibadde kyongerwako bwongerwa kino kyasalibwawo olw'okwagala okutereezaamu akantu akatono akalangi ey'engeri y'engule eteekebwa ku buli mutuukirivu. Langi eyo eyali ey'okuteekebwa ku kifaananyi ky'abiikira Maria mu Vexillium ne Tesera balowooza nti akabonero k'ejje keetaaga okulaga nti biikira Maria ajjudde mwoyo mutuukirivu era ekisaanye kiragibwe ng'engule ey'obutuukirivu bwekolebwa mu langi emu n'eya mwoyo mutuukirivu.
1: Yes,
2: kino era kyabaleetera ekirowoozo ekirala nti erangi yejje nayo yandibadde myufu n'ekifaananyi kya Tesera era bwe guli ate nakyo kiraga nnyaffe biikira Maria kiraganja Febiki ya Maria ng'empagi y'omuliro ayogerwako mu biwandiiko ebitukuvu yennanga ajjudde ekitangaala gwe wamma n'emwoyo omutuukirivu.
1: Yes,
2: si erangi
1: erangi eyo gye mbaddeko era nga okyagendayo mu kitabo tuddeyo nkubuuze kaakati nsaba ontangaaze muganda wange ejje
2: naye nedda kengedeo katono
1: omutuukirivu
2: agambye nti kale okulagaana okukolebwa mu jjye lyabiikira Maria bwe kwali kuyiyizibwa kwali tekukyukakyuka wadde nga mu kusooka kyali kyewuunyisa nti kuteekwa kukolebwa erimu oyo mutuukirivu so si erinnamasole ate kabaka w'eggye era nawana ekintu ekyo kyagumizibwa bulijjo oyo mutuukirivu yazza ensi obuggya ne bakubakuba neemu emu eti esembayo ddala obutono era ng'omuntu gwakozesa era ng'omuntu gwakozesa bulijjo yebiikira Maria nebe kubakuwaayo neema ntono efaanana etya esembayo omuntu gwakozesa mwoyo mutuukirivu
1: yebiikira Maria kaakati mbadde ntandikise nti ejje kibiina kyabiikira Maria oba kya mwoyo mutuukirivu bwe tuba tutandikira
2: ejje kibiina
1: kyabiikira Maria oba kya mwoyo mutuukirivu kale kaŋŋonzeemuko we muba bannajje mutandike essaala mukowola mwoyo mutuukirivu emuba mwesingira eribiikira Maria wano okuba ekiragaano mukikubanya mwoyo mutuukirivu langi ne ku kitabo nakino ekiri wano ku mmeeza langi ya mwoyo mutuukirivu awo nenfunamu okusomoezo
2: nagendako ekaseese
1: ehoyima
2: mu makomera ningendako ne kathedra naye bwe nali ntudde mu bbaasi ekika ekimu kuzikolayo nalabira ddala abagikolamu nga bonna mwebali mwalimu ddereeva mwalimu nabana abeetikka emigugu mulimu n'abagenda basolooza
1: n'agaba tikiti
2: bonna nga mwebali era bbaasi nga tujjudde bugule era bbaasi n'etambula naye ewamu ku mabbalibbali mu bbaasi kwaliko ebigambo nti bwaba nga waliwo okuvuga obubi kubira avunaanyizibwa ne batalako n'ennamba y'essimu okiwulidde singa wabaawo okuvuga
1: obubiwabaawo envuga
2: embi
1: kubira
2: ono
1: yavunaanyizibwa
2: naye nga ebbaasi erimu abasolooza mulimu abatikka
1: mulimu
2: ddereeva
1: esebo
2: kakati biikira Maria ejje lyabiikira Maria kyekituufu nga ddereeva era bwakutta ebbaasi toyinza gamba nti si yagivunaanyizibwako era bweba eyimiridde mu kkubo okugula omukyomo baga nti ani avunaanyizibwa ku bbaasi ayina agiggyewo
1: tulakita ziyitewo
2: naye ate waliwo nannyini
1: nannyini
2: okiwulira ye mwoyo mutuukirivu
1: ebyo
2: nayo n'ebikolebwa nnyaffe biikira Maria abikola ku lwa mwoyo mutuukirivu
1: mpozi watugamba n'okutuukaawo okumumanya tumumanyirwa maanyi aga
2: mwoyo mutuukirivu
1: ne byeyatuukako byonna bye yakola obuwanguzi
2: era katono nnyo omuwandiisi agenye nti gwali mulimu gwa mwoyo mutuukirivu mu biikira Maria omwana wa Katonda ataggwawo okufuuka omuntu
1: gwali mulimu gwa mwoyo mutuukirivu naye omuntu afuukirawa
2: gwali mulimu omwana wa Katonda ataggwawo okufuuka omuntu gwali mulimu gwa mwoyo
1: mutuukirivu
2: ogulabye mwoyo mutuukirivu avunaanyizibwa kikumi ku kikumi ky'ova olaba na bano bagambye nti okusinziira ku nteesa nga bwe tulaba ebyambalo bino bijje nga bikyuka mwoyo mutuukirivu ono bw'aba nga alabikira mu kabonero akalangi emyufu nennyaffe biikira Maria engula afune yaki
1: afune yakasaayi
2: emyufu
1: akati eyo nvuddeyo mu bitabo komyewo wano mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ewaffe gye mbeera abantu batera okugamba nti munnange gundi yavudde mu kibiina ky'eggye kubanga ekibiina ky'eggye nayo ne bawa ensonga zaabwe era n'ensonga ezimu kyabakadde kyabinoona bino abatalina byakkola naye birala naye yagenze mu kibiina kya mwoyo mutuukirivu era kakati mu mwoyo mutuukirivu bawa ekigambo babuukabuuka bayimba n'ebirala ebiringa ebyo boogera ennimi kiri kitya
2: kati oli bamubuuza nti bamugamba nti caayi atuuse naye ebyokulirako tulinawo kawunga naga nti nze njala kasooli mwokye egamba nga ayawudde mu kugaaya naye nga ekiriiddwa ku caayi kyekimu
1: caayi ayidde
2: naye nga ekyokulirako kawunga
1: naga
2: nti
1: esebe
2: nze bampe kasooli omwoki
1: kakati enjawulo yenfaanana kwekati
2: abatate ekibereberyemu byonna ono ayinza obutanenyezebwa kubanga oba oli awo teyategeera kyeyayingiramu
1: lindako wagambye atamanyi gyava tamanya watu see ila tasobola kutuka jalaga
19: omulimo gwa moyo mutukirivu omubereberiye gwali gwa kudira bikira Maria amukolemu omulimo omwana wa Katonda asobola okuzaliwa omwandi sono kyagambye nti gwali mulimo gwa moyo mutukirivu mubikira Maria omwana wa Katonda atagwawo okufuuka omuntu kakati gwe oyagala kuwakanya bikira Maria gogelo ite mwoyo kululuo.
1: Yesu sobolo kuita mwoyo mtu kilivu netu. Netu ogiri ebye nja ulo netu.
19: Siti chamu. Na hivu li jomu manye wono chintu chikuru. Kubanga omuntu wono. Omuntu wono guo amanyani. Elaba ganti obumanye bukiro obuzira.
1: Bukiro obuzira.
19: Otero chulira. Omuntu wono amanyani. Kuhunsi kuno mubantu tusobolo kumuita. Na hii ya soka kola gana nani. Era bali bakolagana kikiki yafuna
1: anti mwe banaje muli basirifu ebyamwe byampola mpola ate bino ebyenu muli mu amaanyi agenja wulu era abantu n'amalobozi ne gachuuka
19: kakati malayika ono ayogerwako ne baganda baffe bonna abenzikiriza ddala ng'abaisiraamu bwe bayita Jibuliru ife malayika
1: Gabudiyeri
19: nga ddi bwe yali aleeta obubaka n'owulira nti yali ekaana bulekaani nado wakulusozi na ale kani la Maria nado wawebo mkisa amusanga muka sirise na ingira wali nga Maria alimukola
1: mkwega irira
19: norecho ebintu biso vola pia noko bebi ronji na ya teni ebita babitufu
1: bionanga birunji adene ebita babitufu
19: sibuli shirunji nitichiba chitufu kwa hali gobo uluwa lano gena mduwali ngomusuja kukuruma sukari itakuomera.
1: Ya baku uomera.
19: Na yobo tuka yomu sawo na kuweji kwa sukari itinu na baku kujanja.
1: Nyanga kamu na akenda.
19: Hey, sukari mwurungi na itatisi mutufu kujanja. Noru echo, mwoyo mutufu kilivu.
1: Esu.
19: Fukumote gira. Ndala mwe krezi ya katolika.
1: Esu.
19: Tumute gira kunya fibikira Maria.
1: Kubaye ya soko kumute gira.
19: Kubanga ya soka. Eto inabu uinza kuwa kanyoyo.
1: Ya soka.
19: Esu. Elomu wanisichavu damu ita. Paje yomu liro. Nya fibikira Maria.
1: Esu. Kakati twagala kubanga tetujja kusukka wao. Ogambye teri asobola kusinga kutegeera moyo mutuukirivu kusinga nyaffe bikira Maria. Awo tetujja kusukka wao. Tweyanziza nyo tweyanzege katuumulire katubasibulira.
19: Wale ala kwenda kuona kuumula.
1: Kana era kuumulira
20: bala.
1: Kakati tugenda kuumulira tulisisinkana ku lwokubiri eri ku Radio Maria ateera tubagalize birungi byerere. De Kizito John Baptist
19: na Oluganda Mugumya Lubegaroni
1: katena
19: abenna ka ukamba tumide Oluganda Pero mwana wa Maria ajje chimpoze nge mambya
21: mbaraka vungo mwezi atemagana nge njuba ati sange je litazokulwana
19: yo omutima kwa ngugulumiza omukama
21: nomwe kwa nguja kuliza mukatanda mulokozi
19: kubanga yalabo bwetwaze bwo muzana okubaira mwanga gonaga na mpitanga wa mukisa
21: kubanga nanyini buyinza yankolere byamanyi erinya lye likulumiza
19: ekisai kibunya abamuti okuva kuzadde elimu okutuuka kuddala
21: yakolere byamanyi nomukono gwe nasasanya abekuzanga birozi baozanga mitima
19: abekuntaza yabajja ku ntebe na agulumiza abetowaza
21: abera yabafukumulira ebirungi abagagga n'abajja uku
19: nere wa Isiraeli omuweereza awe ngajjukira ekisaaki
21: nabo yabazanya bajjajja fe Ibrahim ne bazukulu b'emirembe gyonna
19: ekitiibwa kibe kya paati n'ekya mwana n'ekya mwoyo omutuukirivu
21: nga bwe kyaliwo olubereberi na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amin
19: ajje kimpowooze ng'emmambya
21: mubalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba ati isange gye litazokulwa naye
19: Maria yafunibwa nga talina kibi kisikire
21: tusabire ffe abaddukira gy'oli
19: twegayirire ayi mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza eri paatuli gwe yakkiriza n'essanyu okulonda biikira Maria abeere ennyoko era abeere ennyaffe ng'ate eruyi ye muwolereza waffe gy'oli buli yennaddukira gy'oli ng'akubeera mukwano gwo mukkirize olw'okubeera nnyoko w'oyo
21: amiina
22: Obubwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssezzekkulu ery'e Kampala. Twesuza essaawa endala Time Check. Essaawa siweze bbiri ez'ekiro Time Check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6#6#, olondeko investa oba okozesa MTN Momo app. Obomwezi guno gwama mabikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Midyango High School Kulama.

0: chenda mwenye akatonyeza nyafama radio sapiensia. Awulirizwa mlonji, tukwaniriza ko nate mu program ya fe, manya omsasel.wo, know your priest. Eranga bwejukira olomu kagoluwete, twali ne musinya John Baptist Sebayiga, omukuli w'ekifo kya St. Kizito Bwayise, ate eranga ye dinwa na kulabye, dinari. Naona ko olwaleero tukomyewo naye ngayongera okutunnyonnyolako ku bulamu bwe. Musinya nsabula museeko batuwuliriza tusobole okweyongerayo.
1: Batuwuliriza ku Radio Sapiencia nate mbalamusizza ndi Musinya John Baptist Sebayiga wano e Bwayise.
0: Ku kigo. Yes. Musinya.
1: Kubanga mu parish emu bwe twatufuna obudyakoni. Waluo fala, wali kani linsambio fala chazi kawezi katongole. Yali afuna busasiri doti. Ebisele vyo na weo embele ya linzi kunyo.
0: Chitakeza, banga yoni nate ya atele, banga yoni nao masu
1: mirao. Yes, wali muntalu.
0: Muli musu mirao na yentalu.
1: Andi ya gamba kwa ye kila mji, chichi. Kati, chezi juki lorumu, katuwe kusande, pali yodende kusande. Mande ne tukenda, first mass ya Father Kawesi kwa hivyo njogedeko. Mbetuma ya okuvayo kuhoku vili. Na tugende wafu tuwewa zo chila vichovu diakoni. Kakati mbira ungeri jetari nyangu. Father yali omukulu w'ekifo Mbudowo. Yali Father Pio Chitanywa. Na tuwala Father Katongole. Amtwale wawe. Kati fenu tusigala wachi. Awakanga tucha celebratinga. Kati bwebaba nga batuse. Waluwe motoka yali ya majenge jeba kuverira yi pick up. Eneo yali netulukotu ukako. Wakacharichi mbunee kwa hawa silikali neva yuwayu wabona. Balibo nebe yongera yu. Kakati baba uli ya stole yu. Kati waluwe lusozi utuli makati. Kati bali nya lusozi. Basi waluwe kuna yu goli. Neye motoka wajirese yu.
0: Waliwe kutia.
1: Kakati na feno. Towards the other side, nenga baga mantino abajasi baba yiye mchitumbu. Era nafwe webari tamaulile. Haba tupo nenga baga uyakoma. Fetuwa maraga gumira uluwa kubawe wali ya wafe. Nenga baga mara kuduka kumu lusozi. Na baba yira kumu vitete. Uluwa njima nenga kuma u.
0: Ate baga kuma u kumbaga.
1: Haba agendeye wabu. Yes.
0: Obunkenke kati eru bageno mwagenda mucha kuba nkisenza kuchenyonyola. Waliwo obunkenke obwagira
1: no. Obunkenke yes.
0: Mwakirizi kaganda ba. Nanaba
1: vele ndika kati fe. Fetwe already twali baba twali na mugongo kufuna olusirika. Ne tujje rubaga.
0: Boza abe kaba basanga rubaga.
1: Yebo ba ni basobola kujja. Byali mwo kweyiye yanenga bali nyabirole.
0: No mudiako ni bamtambuliza kuchirole.
1: Madda yo ngati yatamulya watu twali bagole babiri twafuna ye motoka yesoro kutwala
0: naye bali abajja mukusonga byali byakwetetenkanya
1: motoka tezali nyingi atenga nabazirina abatono amafuta nga tumala gagafuna yes
0: ngobanga gulu bula
1: naye tike unyisa bantu bali banji lole yasoro kukumba bantu banji
0: Loleva egoli.
1: Yes.
0: Oh, anti mwali abagole babili. Doza na shusha aleta yes. Nambo kuwele. Mm. Oh. Oh.
1: Soka.

0: Kati embaga z'obugole bwe ziggwa era embeera mu kyalo yali sinnungi nnyo, twasobola okuba ne tuddayo ku seminaaliyo.
1: Naye mwasomera mbugulu?
0: Yes, kati tusoma omwaka okukola ki? Ogusembayo.
1: Bwe mugenda mbudyakoni, muwummulamu bbanga ki before kudda ku somero?
0: Kakati ffe we twagirira ndowooza bwe twafuna obudyakoni twali tubuzaayo wiiki bbiri okuddayo ku seminaaliyo era bwe zaatuuka ne tuddayo. Ati kiki kyonnyo kye twatukola?
1: Kuwummulako.
0: Twali twawummula dda ne tufuna okweteekateeka ne tufuna obudyako ne tuddayo ne tusoma.
1: Alright. Kati muddayo muzeeyo gaba?
0: Tuzeeyo gaba. Omwaka ogusembayo. Omanyi kati twayogedde philosophical studies kati eno tetwogera nnyo ku theological studies. Ogamba waliwo ebimu bye twatandika kati bwe bimalirizibwa. Theology naye walimu emitendera mingi, pastoral theology, singa nayo dogmatic theology n'ebirala n'ebirala. Kati bwe twali tubisoma ne history naye twongera history of the church twongera okumusoma. Mulimu ebirala ebikwatagana ku morality n'ebirala bingiko.
1: Ebyo bye bizingirwa mu mwaka ogwo.
0: Yes.
1: Gumu. Omuseminari asula wangaze eka? Asula ka, asula kufanyiki?
0: Kwegamba tekiri tewaliwo teeka limugana kubeera waabwe. Naye oluusi kiyinzika okuba nga parish bamwetaagayo. Oba oluusi ayinza okuba nga eka oli awo ng'embeera si nnungi nnyo ng'asobola okusula ku parish. So asobola okusula wonna.
1: Nali mmanyi nti oli kamala okufuuka omuseminaali olwo ebyeka avaako bive.
0: Aba tannabivaako.
1: Okay, omwaka gutambula mutya ogusembayo ago? Ndaba obunkenke kubanga gwe gusembayo okwetegerezebwa kungi.
0: Yes.
1: Simanyi oba lwe n'etteeka teryeyongeramu oba likendeera bukendeezi?
0: Etteeka lisigala nga bwe liri. Naye waliwo nti naye lw'obeera mu kintu naye wenyini okola discernment n'olaba nti yes bino naabisobola ye bye neetaaga oba si bye neetaaga.
1: Ng'omaze okufuuka mu seminari okyayinza
0: ekirowoozo okukyuka? Kiyinza okukyuka.
1: Okkirizibwa bakuta Father?
0: Okuta? Bakuta. Leka kulowooza nti nokuba kutema butemi naye emirundi egisinga abantu bennyini nnyini batunulako ne balaba nti ndowooza eno si ye calling yange kangende ngezeeko awalala. Bangi basalawo ne bagenda we bali.
1: Basalawo bokka?
0: Yabamu.
1: Kati ffe tulina
0: omu. Nabamu, nabamu ne okay ne babanga we bali. Oluusi abamu bali mu kusalawo.
1: Nga tamanyi.
0: Naye ne babanga okay balindirira bulindirize kabagamba nti genda. Abalala bayinza okuba nga baagala oboolyawo naye embeera ze baba bayisemu ne zibalemesa. Yes.
1: Bwe kityo. Ate bwe nsalawo nzeka ntya?
0: Nti okuwe. Kandi kye ngambye ogenda. Era bangi basalawo. Nga bamaze okwetegereza obulamu bwa seminaali buli butya, obulamu bwa pasito buli butya, n'agamba nti ndowooza kangeze kawalala.
1: Musinya, omuntu ng'amaze okufuuka omudyakoni, bw'ajja mu nsi eno kimwanguyira?
0: Ng'afuuse omudyakoni, ng'avuddemu ng'afuuse omudyakoni. Okay, tekyanguwa, naye era ndowooza bazuula embeera gye basobola okugyamu.
1: Kuba bamaze okusiigibwa omuzigo?
0: Yes.
1: Nali ngamba kigwe nti ebyobuseminaariyo tabisobola nga lowooza nnimba naye birabika si byangu nnyo. Okay, ate ffe tulina nayo ebigambo bingi ebwerwenu era gundi buli gwe mulaba afulumya eseminaari baba bamugobye. Tuba bulijjo simanyi nti waliyo n'ekyo ekyokwesalirawo tya kino sijja kisobola. Okay, kati musinyi omwaka mugutambudde mugutuusizza gutuuse ku nkomerero. Olwo olinda ki? Era olinda omwepiskopi akuwandiikire?
0: Kakati mba temunnava mu seminaaliyo kumalako ttaamu olina okuwandiikira omwepiskopi ng'osaba. Oyinza obutasaba naye oba oyagala okola ki? Osaba.
1: Ninsaba okufuna obusasa.
0: Kakati awo oluvannyuma akuddamu.
1: Akuddamu nga mukyali ku ssomero?
0: Kitera kubeerawo nga kati ngaze baatuddamu ng'ebula wiiki bbiri.
1: Okola ki?
0: Okutuuka ku lunaku lw'obusaasire dooti.
1: Echo nga chikambwe mu aba abekane
0: kwa. Kitero kubera bunoze nenda kuzino tizisuka nyo kisatu.
1: Kati abategeke mbagazo obusasa ndo. Abategeka batya.
0: Muri mu mayanje ebanga lituuse bora bati si kisoboko okubera okuberawo mutandika okubako nebyo muteeka munda.
1: Mutegeka munda nete munda manya kinava
0: mwa mwisko. Yes. Tichikugana kutandika kutereza waka. Wanateke chidala.
1: Neteji mwaza kwa kwa
0: nipesti. Yes, uvoli yao no kumanya ete jeneva. Obama na babu service provider jivana hava.
1: Nenchi kwa no zituza.
0: Ziba ye zituleza family. Kakati wano wichitu ukanti baruo jifunye. Awe ni chikolachi.
1: Nchisasa. Neka tiindaba ngabino byonna zobikola. Ebaluwa egenda okuvewo omusumba. Kale nga yeta siimye.
0: Bwe bata siimye. Kibawo.
1: Oh God.
0: Kibawo.
1: Kubanda bakabanga.
0: Ebera disappointment ne kibawo.
1: Bulijjo oza nti bakulekera emyezi nge 5 nobera wano ngomanyi kijja funa busasa ludo kimu August.
0: Wali kisizira ku madiasis. Minati emyezi 5 giri wala nnyo.
1: Kinene nnyo.
0: Ndoze bukyandi bade kino za naba nafa ba misale ndoze kuvanga mwezi gumu.
1: Kati ya baluwe ze musinya.
0: Yes.
1: Bakakasizza. Esanyu.
0: Esanyu liba lingi.
1: Liba lingi.
0: Eh.
1: Sobola okukiraba.
0: Yes.
1: Naye mu wiki bbiri mwina okweteekateeka mu bigendero baka.
0: Yes. Wiki bbiri. Yes, kakati wagamba wiki bbiri. Kumpi oba n'emu. Okwenyigira mu nteekateeka. Ofe ekyayo mu kisomulundi ku side yange. Ebyokuteekateeka sabiri mu nnyo.
1: Walina abakutegeka.
0: Omanye ennaku zino abantu nabaabe bagole. Obana bana bagole bamanyi bye baagala.
1: Yes.
0: Era njagala kino kibeerebwa ekino. Neffe tulina nnyo choices z'amaanyi. So twabaleka ne bakola ki?
1: Bone bategeka kye baagala.
0: Wano wiiki gye nalimu. Kakati wiiki endala jjukiregera kwa ya lusirika. Kati mu lusirika.
1: Wabeera wiiki emu gwe n'ogenda mu lusirika.
0: Yes.
1: Embeera efaanana etya? As in political stability ensi.
0: Mwalimutia yali
1: nzibu uluweteredemu
0: yali echari nzibu kuzi wala wakati mwaku wadu wadu kumuru wenda china na mwe satu yes so mwaku uguo noza yes so bote yaliko kakati na yenga embera na ye muyu ya baye kera bata niko kumuyu ya bali ba muyu ya so ene time uli ati wanu wabado wano Rusa ba yekila mara bise kwa no, kigambo Rusi na government na yeye yungula, yuzo kwa sina na ngano yuo, mchungu yungu na yuo, irambole kula chini na bidala. So tayari stable.
1: Okay. Kati mugenze mu lusirika, mulienze kugenda kufuna bufala.
0: Idrawa tu rumazo lusirika, kati watu kama mchawa yeyo, watu vuzi, watu lese rubaga.
1: Na weka bazi.
0: Aweka bajja. Atifu tuwali baji nyo.
1: Hei.
0: Tuwali basatu.
1: Mwishina na mwesatu. Mwafu na kuhu. Chiche chabao. Aba sami na diyo tuwama nyina chabao. Mbafu na kufada baba
0: baji. Ok. Omu ya imirizibu wa muna hafu na mwako kwadako. Abalala. Ababili bali bafunye before us. Bali basu melegulaya na baku mawo.
1: Basu melegulaya na baku na maguko.
0: Hei. Kakati ya utuwali
1: basatu mwaka.
0: Kakati ate ekirala jjukira nti n'omwaka gwaffe gwe gwali omwaka gwa senti mbaga. Kati wiki bbiri emabega bannaffe abasomera mu senti mbaga olw'okuba be baali ebibala ebisooka baafunye ku senti mbaga. So kakati awo ne tuba nti y'ensonga lwaki ba baali basomera mu National Seminary baali batuuka.
1: Ngende eyawukako eyawukako. Ha nkirabye. Muva e Rubaga. Mude goli. Goli afana na atia kuru.
0: Goli. Kwa kechinu njibasu ulo kujia. Bafuna yori basi. Basi ze ye gomba simeje wazi jia.
1: Bafuna ze gomba. Goli te ya ina zaayi.
0: Hati wabu ya langa basi. Simbola yo. Yusufa ajipangisa. Na ija nebaleta. Walu hundu uzane roli. Walu hundu haba laba ine tono tono kwa. Basi ufuna mafuta. Omanyi mwanga yali ava saidize yo yali kundi vice president wote walundu oza ba mutukije naba funye ku mafuta
1: chabangu
0: izi ne chibaya ambako so kati bwetugenda twatuukeeka netuukiraku ku parish.
1: Mwasooka ku parish?
0: Yes. Kakati bali ne baddawa bwe batuuka ne bagenda eryokwongera okutegeka
1: omugole ne bamuleka ku parish.
0: Ate omugole ali nabo, omugole bajja ajja kubasangayo.
1: Mbadde ngamba ti abagize n'omugole be bagenda
0: abajja n'omugole baavudde Lubaga. Omugole naye alina entambula eyiye nemututte. Kakati bana abazadde n'abalala bo batuuki bagenzeka. Kakati oluvannyuma omugole ajja kujja abasangayo nga baatuuse.
1: Enkeera.
0: Okay, twatuukayo kawungeezi.
1: Naye wagenda keeka?
0: Twagenda kuyo.
1: Ate n'oddayo ku parish?
0: Ndibuuza, yes. Kakati enkeera kwe kwali okusoma mmisa y'okwebaza. Bantu bangi abaaliyo.
1: Embaga esooka
0: eyo. Bantu bangi abaaliyo. N'abasaserdoti bangi baakiika. Newakubadde amafuta tegaali mangu nnyo. Naye ng'omukolo gwali gwamanye. Kyenzijjukira nti ekidaala of course kwaliko ekitundu ekyaliko amatundubaali aga loole zaffe eziwera ku gundi ebyo ebiraalo bye baazimbanga naye ebirala ebiraalo byalinga bisanza.
1: Bino ebyaffe ebivagereza ensansa
0: bye byali nga bisereka mu budde obwo
1: ate nga kiba kya kitiibwa kuba gye yali enkola
0: bye bidaala ebyaliwo
1: nkiraba.
2: Hello, testing microphone. Wow! Onoonya ebyuma ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiencia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714. Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasange babonga mu Trading Center ku kiddekawuko okuliraana St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care nga ebbaluwa ofuna yaggaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku nooti 772-43-71 nooti 9 oba ku nooti 754-727-81 nooti.
2: Hello, testing microphone. Onoonya ebyuma ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiencia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
5: Focus Construction Company ye kampani yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba pulani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite Old Competitor Station. Esimu, noti 775-858-20-6. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti 758-858-20-6. Oba noti 752-3-3-0-6-1. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno.
7: Kalooli lwanga omwana owengabi yazalibwa Mabingo ate nyina nga ikochia owakasimba Kaloli wangona azalibwa Birinzi Mubutu no maka gwali gwaluko emulunana nkaga mukumu yaline ekitone ekyawo fuku byobufuzi ate nga webagamba nti mbulya gwoyita naye nkubulire empisa zo bwomanya bulungi Yosefu Mukasa bali kutembe ne Kaloli Lwanga omutegeera bulungi Kaloli Lwanga omwana owengabi Kaloli Lwanga yali wakuttira mu ttambiro mwennyini eri Namugongo naye jukira nti Ssekabaka Mwanga nga yakalinnya ku ngoma kitaawe Muteesa Mbereberye nga amaze okukisa omukono nga 19 Oktoba 1884 yalagira ngamba Mwanga asimirwe ennyanja Matayo Kirevu yali abasinga obukulu waawo ozina obumanyirivu mu bintu bingi n'agutya omulimu Kaloli Lwanga yagamba nti nze we ndi omulimu nja kukulira ennyanja ya Kabaka eyo gy'omanyi ey'omundeeba omulimu ne gutandika nga ne Kabaka yennyini amaze okulagira nti buli musajja yenna na buli muvubuka omulenzi yenna ateekwa okwegatta Kaloli Lwanga mu gw'okusima ennyanja
6: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda
8: owange sembijja yagwa eddalu
9: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yasaanawo munnabbambula w'omuliro
8: bambi
9: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bugs Insurance ffeffekka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro eyebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde tewetegese inshuwalensi y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi inshuwalensi etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne inshuwalensi ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks Our insurance partner. Utawuliriza program manyumu sasere.wo.
1: Omukolo mukama yali mulungi kuluno tegwafuna bigutataganya.
0: Tegwafuna bigutataganya.
1: Gwatambula
0: bulungi. Nyo manyati olusi na bantu byabangawo byabayekere byaki. Nenge olusi waliwo otuka n'obimanyira.
1: Ngoline wayogera.
0: Okay. Nga mumanyi embeera ya bunkenke nenge tikibagana kusenyuka.
1: Nendo ze mikole jagwanga mangu ejo olwokuwe walembeera obolyawo.
0: Era tikyabanga kya magezi kujirwisa. Kati ndoza ugufu kwa gwanga sawa bbiri.
1: Nenhera gwange.
0: Basibula.
1: Sawa bbiri.
0: Yukira walu abalala basigalo. Yabave wala bave
1: wala. Wala abaluganda.
0: Nenga wo mukolo. Nebidongo donge byabangawo. Yine ebidongo tibyabanga nyo byamanyi nayo nayo kusinga zabanga ngoma nganda.
1: Nganda.
0: Isoge byo abo bali twabasibula. Kati omukono gusigala gwaba wakana abagenya baliwo.
1: Kitegeera. Okay. So obusaserdoti bwe butyo ne bufunibwa.
0: Ne bufunibwa.
1: Olwobera banga ki ewaka. Oba olwofuse mutuze wa ku parish.
0: Kakati.
1: Ekwendo jayo.
0: Ekana sigala yoko. Naye ekimu ku bintu ebyasooka omanyi omukulu yayigiriza yagera laga nti omanyi bw'ofuna obusaseredooti ofuuka wa bonna ojja kwesinga n'olumu oba wakuyidde mulwadde oba wakuyidde mukolo ki mu very high class ate olulala ojja kusiŋŋaana nga ogenze nga bakuyingiza ne mukaseera akajudde kukuuzi ogenze okusigayo omulwadde Naye jukira ndoza ku lunaku oba lwali lwakubiri olwodda nga tumaze embaga. Omukulu w'ekifa mpita. Waliwo omulwadde omulimu gwayagala tumukuyambeko. Kati nga nkugambye nti nno yali musajja mukulu Father Kitanywa. Naye kati mujukira naye talina mafuta.
1: Father Kitanywa yali kegoli.
0: Yes. We nafunira yali parish priest. Kakati nno munnaye neyekola ki? Omulimu gwe yampa gwagenda mailo 7 naye nga banno sibya mafuta kagaali naye kwolubampeeka buweesi obusozi bwe tutambula ogenda okusiga omulwadde omukulu kyeyayigiriza naye nkirabirawa kubanga ekukuzi naliyingiramu mulwadde waali tumusiiga naye nga ekino gyebaŋŋandise
1: bwensi
0: Oh. Isoka kati nebo butwa malawo naberange kana embera bona ku Paris.
1: Mu malayo banga chinga tibanna bagaba.
0: Mu general kuba mwezi gumu.
1: Okay.
0: Era no ze bwaita o weeks 2 baruwa najifuna ingapa.
1: Weeks 2 nga wakagenda mu bu.
0: Yes. Andi kakati ya omanyi aba kuwaddeyo weeks 2 oba 3.
1: Wetegeke.
0: Obwengo ogenda.
1: Bako gabye wa?
0: Banga bye mu Swangere Minor Seminary.
1: Church kuwa soko kolera.
0: Ina soko kolera.
1: Erenda kuweza atuka.
0: Ni tugenda. Kakati no tugenda tutya. Kakati yaje wali twatu chebuza tugenda tutya. Omukuru yali mu parish mu seminary. Rector yali Father Muwanga, Rosius. Yali takalole aka seminary. Najia na achima. Kakati debate yali huo. Ba family wa perekele kwa vanedda. Nga wa perekele kwa huo. Banada batia. Sera na ino genda.
1: Era wagenda
0: wita. Nebya ange.
1: Nga chari chime.
0: Kuwanga. Ate jituwa hali tugenda mu. Yali area ya bayekera.
1: Enswa njiri.
0: So kakati na jituwa laka tenesingane ya bakulu. Wali ya bakulu habari yo. Mbundo uwe nasanga yo. Nasinga na father au kati Professor Mavili agenda kufayo. Auno netuwa H4G. Umurara father Muwanga ya director. Ata Archbishop ya vice director.
1: Archbishop se mwagirele. Chinoji tikuparish mwalika. Paze seminary mwalika hawa wera. Sondo zango mulimu tebujira nji.
0: Zio mulimu nituandika handika kati unenzi la kunoni.
1: Oh. Uruogenza kusomesa.
0: Kwa yali appointment soka. Era nenkola yo tamu namba.
1: Miezi inge satu.
0: Tamu yoku satu. Nenji kola, nenji mara. Bwemba ngeenda, baya msaba ugendo kuyamba kwa Christmas mpiji. Kati mbasi mbola nifune barua. Yali enchosa, okunzi jenswa njilo kutuwa lesambia nga omu sigire uomukuru wechifu.
1: Mangu wago. Miezi wezi.
0: Miezi wezi.
1: Irapo wagenda mu holiday ya Christmas.
0: Kati ilanti gengenda kune ku Christmas nga barua. Era natira nevayo.
1: No sala no densambi.
0: Neda. Nye nani kukwete kate kukusube biyange.
1: Kwa gata mutu ula.
0: Mutu ula. Of course kuno izaso kazari za mangu nyo. Kati ya urebanga bensambia.
1: Nogenda kuparish.
0: Mwene kula yu mwaka gumba.
1: Gwokati.
0: Gwoka. Nesambia wa nsambia. Kwari kuyibia kuyiga byali bingi nyo. Nali nchari muto. Abantu ndoze bali mu parish yabwe na tradition.
1: Anti madema inti parish ya chivuga. Oboli yawe eneye ukako. Kuparish ezili mu byalo ya roho.
0: Yes. Neye, experience umanyi kati mnewe nali deacon. Nagena nga nempeleza kumparishi ya bina. Yali ya mchibuga bugaga. Yes. So ikifana inali
1: chifu chirina
0: ko. Neye nompozi ya ina tradition inga mpamvu ko.
1: Hey.
0: Usinga naba nyumia kupa bishop wa beda, ba biring, toni, ba kampling,
1: ba ani. Abasoka wo.
0: Ne bishop wali hausi, ili wali kumpi. Na chie, kati yao nongolaba. Rina mwa ichenja ulo.
1: Baina abamu.
0: So mutuwa kula yon na jagala. Ne yoyando za yan training achinene. Mbange ilio. So mwaka nga kwedeko atemfuni baruwe ndala. Chirana mweta anungende ukudamu kugula uparishi ya mduuma.
1: Yali ya bati.
0: Entaro zali zijitagude tagude era nga nabakulu bavaayo n'amasomero nga gayimirira soka kati
1: ogenda kugulawo
0: naye kati nsulewa ekirungi naddayo n'ensula enswanjere abakulu nalimba manyi nali nakola ku nabo mwaka gumwe mabega awo no ntandika kati nga nze ndi musumbera awo bwengenda bwenda bwengeri gyensobola okugula parish.
1: Kwa yemu ku parish ezali
0: zigatwa olwentalo. Chokera nga tukyali mu ntalo ye nalinze ka ne bampa yino omuseminaliyo.
1: Nenga yasula wana ye mulina ye.
0: Andi yasuka nasula ye ku parish ku seminary. Kati oluva nyuma bwe twalabanga ebintu bigize netugamba nebo tunabera wano kubanga ntalo utizigwa netugamba tubetubera wano tutune chitutwala maso ejo wakolanga yo kulima nokole kino kole ki nayengera bugendo kulaba ubera ku seminar rina chokola ate ne toliyo solva nyuma netuduka netugamba tukatugende
1: tugende waffe
0: ate lwe twagera okutuka yote masanyalaze no tubade masanyalaze Musawe yo kati wola bilante iti wali kutawaza nogeno gula muna kutato wabaru gula kasumbawa kati yomba mchari yao tiatina kusefuli ya tena china china china
1: pata ni kisambola zanyumba zaba fada zari
0: e nyumba zari wo neva hali bazu kupakupange zizo na ziriguni kati tuwa ina kuzufi kisingano kuteka koloks ufuna utani kila necha tu yamba nyo kugenda kubanga ekitali wonga tukiteeka wo
1: kuba suleri
0: tumaje na basanyu basanyuka nyo kuhanga manyi abayekera babalumanga babanonga balumbye nga baddukirawo
1: ku parish ere ya parish zabanga biddukiro bya manyi sombi sera byentalizo gwengo oli muduma
0: ngandi muduma ere nabana abayekera kujyo kuwambe eno group enene yaja neberawo ere nezi muduma
1: ku parish
0: ere nabatubulya bulungi babagenda okujyo kuwamba
1: kwenganga mamu basuza
0: anu bali bata ya everywhere nenga of course wizo kwa rakem sana nenga waliku weba gumbi
1: na hiyo buunke nkite maa ina gumbi chilonga mwe waka
0: bali buunji nyo wiso uli hebi gato try to be manji denga we waka waba kunona wakunone na katona ya yama na inga charge kati waba ngao na urumu kwa aliku mbaka
1: mbaka za agenda ni maso
0: yes
1: mbani maimbisere vya matu wabi wakelio
0: mbiali wo kati olusi mirundi ngebiri gezi jukira okumu kwa luwa mbaka umara kwa luwa wa sande kati ungo mtu haizo kuferi na javuli yaba nabali yemebega mkerezia kipa nanga pa yaba jansi mtu walu mramba tata namba na ajiita mu mtu walu kumo netwa kilizanga
1: katunda mwani kakati kwa boba dde kuchituti ngo boli na bemba vegango gendo kulengi nanga pafuruma
0: kakati anti wiki kerezia ya chankara na nova kanti vanangi situ ina kutusibira wano ne abanga lugenda mugende abasigala wano usikali tujja kusoma tujja ukikubera safe nati era baduka ngate olusi be baba gwanga
1: adusa kuta sabulamu atena alugwanga
0: kale na wetu tyo olusi byabanga webyo kakati okutuka ekisera lwa wamba then tufuna yo kalembereza omwetu waberanga mumbera nga tukola bingi banna fabensanjere batu yamanga ko kutukuna yo kusuka rusagwa sukari omunyura ki jukira ndi nga mchitu tumulika duka nga yakalo kunyo kusukari nga hizo kujja koko pali nagula yo half oba kuota kiro
1: nga mwatu ekawa kaduka
0: yes twalite kabo kundi yo kusyokulo kuyamba ka bantu kati ati na balala yalinga butter trade ngoli yakala half kiro ya sukari akuletere koko namba
1: nga chali chikamu
0: omulala waliye mwanyi olinga yagala kugula na sina kasente na yenze wachili kagwe mu kitundu kyensa uye mwanyi
1: omwe chikiru
0: uwe chone cho apa ne sabulu nzo kumwa ku ne sabulu ne chi ninga lobe mwanyi tizigasa
1: atera kupata nda wazitunda
0: kakati na ne ro gero kujukiza nge mwanyi ezili yao
1: Nchimbadege dokuwa.
0: Okudukira abantu.
1: Nti mwa mazikunganya nga muzikoze saaji.
0: Ati mazikoze saaji. Okutuuka okutalo nga lukoze eki?
1: Bose mwanyi tevunda.
0: Tizipunda.
1: Zibera wonga ziri safe?
0: Ziri safe. Kese zibe nkabula tezi liko mutawana aji.
1: Oh, tezi mwa buka, tezi.
0: Bwe ziba nga zigize mpozo damu n'ozaani kana ye ebbanga teryali ino eddene ennyo eryali mu kulasiseeyo yali nga myezi ena ndowooza
1: ekyo ne mukiyitamu
0: ne tukiyitamu
1: abanunuzi ne bawamba
0: ne bawamba ate bawamba ddi bawamba zibu zitiyara ono mwenu sijjukira naye kakati tutandika okuzaawo parish kubanga kati oluba guddewo ekimu ku byenakola ndowooza tugezaako okulaba yes church yaliwo naye nga bagiserekako owo obusolya naye nga tetukyasobola kugisereka kati ne tulowooza ku masomero kubanga primary yaliwo tugezaako okugizaawo ate kati waliwo ne secondary school naye nga abantu bagibanja
1: mkabajibanja aji
0: edewo
1: oo oh, abantu kabajibanja edewo bado mayinti bagenda bajibanja amusinzi oo
0: oh. Kati wedawo neno patrobo sebi abana abana bali kubakualifai kukuyingira senior one wabatu haina munga mkahaga kukusoka kati netutani kukwetabe miyake mikade
1: iiii abakulu
0: hii andika kati yoro umuendo kusoburo kuwela abana ranga tutuina butuli yimili zao nenga buwa bazede vale eta
1: sinso mga mwana
0: waluona ya gama ndi mwana ya guwa na yenga na ya gara kuliti kati netuka tuke nukulanga tutulina kusoburo wa kulitani kati netuka tuke kayola
1: bana baberemu
0: ee Nefu wakini okulaba nga balala baji nevi sanyo wakenda baji ampola ampola ampola.
1: Bagenda bese.
0: Kwa kati yao nalide kalichari yao mze nevayo. Nevajusa.
1: Umazo kutandi kechi tucho ulozi. Auli zumu lunje katu umule mkatono tuko maoto vao. Kati msini otugambie nchi waleka muduma atinta ndoza chichigabe
0: chiko. Atandi so kunyuma.
1: Atandi so kunyuma. Msini ya kumwanyi.
0: Mwanyi wali wantu noto nona yoku singa kwa tusimbi nsuku tusimbi rumonde nziju kilo lusuku kwa tusimbi lusuku lulu nje nyo wali lutandika lutandisi kubanga nziju kila ya toke ili mtu wali ya kuche gula ichisemba yo
1: hii elio lusuku lo mwazi
0: ate wakilisu nizali saa kubanga na ninge na chisuri seminari yivali wangabi nga sina wetavuwa kutuwa da toke na hene wangama tu wachiri genda na liyo
1: bambi
0: kati yao ni ngenda na yone ndutu usei nenga chena suku lo kulia mumu lusuku
1: wali ya ye toke ili chia mule chini
0: neda la nendi tuwala Okay. Nenga nalika rutinda.
1: Okay. Ola karembereza kazi.
0: Katolo ne nalinda yatatani sokunyumira ne bantusa ne bangati atengene somese. Mu seminari ye kisubi.
1: Ha. Ndoza no ulire ekizibu.
0: Nawulira mu kugira kubanga muduma nali mubaddemu.
1: Ngo mumanyi donga
0: bonyekeka. Kumpi yalinga tukozeza mbisere byo lutalo. Ne yali atuse kugamba utalo kanti mtandi sokulaba abantu bakomawo.
1: Yes. Wanyumira.
0: Ye wanyumira. Kakati ya wateo wanchu usiriza.
1: Aba Kristo chaba higa na ikati vere
0: higa. Ye vere ita.
1: Oh. Ogende. Ha. Necha halichitia. Uchukwa kuvamba Kristo wa wawulijo. Kati atoda yomu seminari.
0: Atoda yomu seminari.
1: Chakwa angu hira.
0: Naendo za chayino kunyangu ya kuhanga. Yenari mchisemu.
1: Yali bimala.
0: Yali bimala.
1: Ngone nyo
0: uwe. Yalando za inewe kwa linga okumu na mungu kula mungu no. Okulu sana. Na hati kati uruwa tena linta andu sokuta mubitawe nyo.
1: Hati.
0: Ula mwwe bitawe nyo. Kati ya tena checho na chonga.
1: Chimenyamu.
0: Chari chimenyamu.
1: Waliwe liwe manyiri deli. Kulambula suku zo kola kutia.
0: Kati ya tena unaiche unyisa. Na yu mba na uruwa male. Tamu nali ntani sokuwe vigezo. Atene ba mpite rubaga.
1: Wabere ya tamu emu?
0: Tamu emu. Kakati.
1: Na ya msini.
0: Kati chichu kubyewe uonya. Ntinali mazino gavana. Kuwaka tuwe tamu isemba yo. Ngenda kuwa vigezo. Mumiti ingiza finger. Mba mazino kumpa assignment ya.
1: Mwako vuda.
0: Mwako vuda na ya subject sendala.
1: Na ye, toinawo inza gambira nti kansi banange mundeke nsigale.
0: Of course bampite rubaga.
1: Ngambo musengo omukuru abako yisi.
0: Okay.
1: Tasola banti.
0: Na gani nga muntu temangu. Saga manti no saga de kuvayo. Ne na gama nti ne ye tingo temunde se kumala kuwa bibuzo na kumala kubigolola.
1: Of course.
0: Oh, kibanga manti no waliwo obwetavu obwamangu. Obwetavu obwamangu obwali muntu ali naguru.
1: Naguru luba.
0: Lu anali ngenda naguru.
1: Naguru ko parish.
0: Ngai. Kakati yao. Era bwetu ne mpumba umba kumangu. Ebira nambirekera bannange.
1: Nengenda naguru.
0: Naguru. Olufi mwaka gwa 8 mu mukago Oktoba.
1: Kundi walio gambe wa malaimi ya tumeka. Muduma.
0: Muduma na mara yevi rine chitungu.
1: Nina jote jari mbeji.
0: Jari jari utaru.
1: Jene jari utaru wajibalao. Kakati naguru ugeze ku parish.
0: Ngeze ku parish.
1: Go ugeze nga parish priest.
0: Ngeze nga parish priest.
1: Aha. No mubadamu naguru ya kwangu hira. Nanti ya mpili la antu ya
0: naguru. Naguru na musingana. Ya mwanyi yali yamini ya wali ya baraka ni banji nyo. Mawanga magate. Wali ya mbele kama bantu. Bozo kama antisiba angunyo.
10: Lelo ngena kuzo mwezi asatu mwezi ogwokutaano nyafe ekelezia atuwa mutukirivu Joani owa Ark. Joani yazalibwa ngena kuzo mwezi mukago mwezi ogwa Gatonya mu mwaka gwa 1212 mu Bufalansa era bazadde be ye Jacques de Ark ne Isabel Romy. Joani yazalibwa mu makaga bulijjo atenga bakristo nnyo. Ku myaka 13 yatandika okufuna ng'okwolesebwa okwa malayika Mikaeli abatukirivu Margaret ne Catalina. Amaloboozi ge yafunanga okwolesebwa gamulagiranga okuwagira Kabaka Charles VII n'okununula Bufalansa okuva eri abazungu mu lutalo olw'emyaka 10. Ku myaka 17 yakulemberamu eggye lya Bufalansa era ne bawangula entalo enfunda eziwera ekyaviirako Kabaka Charles VII okuwa Bufalansa engule. Joani ono yattibwa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1431 ku myaka 19 era yayokyebwa bwokebwa ku muti nga bamusibyeko ogw'obulogo naye yeekwatanga Katonda. Yalangirirwa Papa Benedicto XV mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1922. Omutuukirivu Joani yawolereza Bufalansa bannamagye n'abo abayita mu mbeera enkakali. Joani omutuukirivu otusabire.
11: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseko obubaka buno.
12: Senkoli ya ganja sija kukolira wansi wa mwana mutono miaka 23 nzulu ngena kuwezana kwa kadoli wanga tulimbi Kabaka nga mazo kula jira te gweno gama ntuto okole tuito uluchiko uluchiko beru watu ula Senkoli na gumu kukamu vi ne bamutanza ebitabi omu enge bisatu atene mbuzi chicho kati Senkoli echo na chikuma ukusisa daranga 3 June lukumi mburu na chena na mokaga na aga mjuki lache wankola noge ndo ntanzi sabotio toja kutuka mutambilo yadili mfuzi nyoka na agena nga akuba kuli omu mbwe mzimu jireme kururuma nga bamba mazo kufa watu wakaroli wanga na agama nti ono gweneriri demu obuza na muwala banya mnabi afayo fopel atugamba ya dinga atano na mtuusa kati awali altari na wo akole biye Senkoli wakaroli wanga ya gamba anga Senkoli onjocha ni ulinga mfukiri za mazizi Senkoli na iwandisomye mkubulile jibuwala ganga kalori wanga ya fadda Senkoli ya gena mbasasele doti na asaba mudali kwa bikira Maria na atandikano kugwambala ate na atandikano kweteke ate kira ukubatizibua wala bisala ya kalori wanga chokaba tani nabatizibua na fira mnyanja na rubale kalori wango no yemuoliriza webibina biyaba vubuka era nebibina ebyenkola enkatoliki simu Uganda woka na ye ne mu Afrika yonna.
11: Obubwe bubako bukutusidwa ko mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda.
13: Kyenda mu nyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Ensulo y'omuziki. N'ebyemizanyo.
11: Okyawuliriza programu manyo musaseredotuwo.
1: Musinya, we tugendedde. Obadde otugamba nti baali bakujje Xubi ngogenze Naguru kakati Naguru ugambe wasanga wali wati
0: Naguru embere y'abantu abali omudogo yoke gali mawanga magate nyo kati okumanyira yo era kyantu alira okubudde
1: akaseera ate buli omayina kyayagala
0: naye nzijukira Bishop Sekamanya yajya yali okuzaala Bishop by then
1: Werubaga
0: Baba naba kunganya na yogera nabo kuba nabo era bali nga tebayimuka mangu nyumba nyuma twasobola okwatagana then ne batandika okukuba waliwo ebintu ebyamangu ebyali byetaaga okukolako Nge nyumba yali yetaga ku rufe ya mangu
1: kubaya
0: kinga ya bakuru. Yes yali di kinga. Ekyekye jukira parish huru yali did updated yonanga nenga abantu abichitundu. Ngabajiye kino nga onokugenda okubagamba obuganti please. Nenga abantu bakaluwo. Okay mu church bajanga ne basoma. Nenga of course oluzungu wetaga lunjiko kubanga bali bamaganga magatte ate ne polisi yalinga kumpi wali so kyali kyetaga mu kyatwala mu kubudde okukola ki
1: okwatagana na oluvannyuma mwakwatagana
0: twakwatagana empozi kyenyiza okugamba bwe nali ngenda egino omukulu yamperekera eri Father Charles Baramaze
1: okuva
0: ekisubi yali asomesa ate y'omu bwe twakola pastor work nga tukyali ekijaguzo
1: old friend
0: kakati yamperekerako
1: nakutwala
0: kakati mubanga ngali awikyemu oba bbiri wali olunaku lwesaza fe twagenda okuvenda gunawe ne bava ekisubi ne tusinkana e Lubaga ketugenda okeera enkya maye obusimu tebwaliwo nga father yafunye accident n'afiiramu so it was a natandikira ku sad story eyo naye oluvannyuma ne tugenda maaso okay parish najimanyira oluvannyuma by then mwalimu ebisomesa nga ntinda kigowa bukoto naye ate yali nene nnyo lwakuba nti kakati
1: nga tujigerageranya ku kijaguzo
0: so kakati twatandika okukolayo era nga wenga nti ekizibu kyayo ekyo kyasigala bantu nali mbamanyidde naye obubbi bwabanga bungi jjukira nti emyaka egyali gyakulembera edda waliyo abakulu abaali bafunayo obuzibu omu ku bo ye Faza Minani yali ndoza mulwadde naye waliwo n'omulala yali munsi nya Bonave Nkituula Serunkuuma noza bwoba amulabako yafaana talabala ki kuba baali bamutemedde eyo
1: enaguru
0: yafunira obuzibu
1: nga waliyo eyo ekyababbi nga kyakwata eyo
0: sooka kati naffe olumu baatuzinda
1: kyokka nga tumulowooza nti kati akalembereza kazi
0: kakati eyo kyenjukirayo nti kakati webaatuuka ne batusiba n'obundooya
1: oliyo naani olukupaliyonaliyo
0: ne faatha yali baali bamulese nga ate ye chaplain wa police bamuyita nga Thomas Odwa naye yafa musajja watu so twaki experience nga one time
1: ababbi babazinga ne basiba n'obundooya ne batwala bye batwala
0: ne batwala kumpi buli kimu
1: ndoza n'ogandi abankyusa baludde
0: era nandibadde kisabye naye abakristu baali balungi oluvannyuma bulingawo nga onalesi kino alesi kino era mu kubizaawo kugamba twava mu byali ebikadde ne tudda mu lupya
1: yali blessing in disguise
0: obola abantu batutte TV ya black and white kati olina abaleetera te y'omulembe kigawona ebirala ebyalimu naye abantu baali concerned nnyo gonga tebaagala ku associate nga nakibi ekyali kirabikidde mu parish yaabwe so kati eyo nakolayo emyaka noza nga esatu n'ekitundu ne nvaayo ne banga byenkukonjera
1: ate olwe bakugye mu kibuga
0: banzigye mu kibuga
1: gy'obadde omanyidde
0: kakati ngenze enkokonjeru namalayo omwaka gumu naye waliyo amasomero malungi nali nga agadde Stella Maris Santa Maria n'amalala of course naye waali waŋŋendo kubanga nayo ng'okutambula te omwaka gwe nagenderayo enkuba yatonya nyingi nnyo kati kukaseera nga mutambulira mu buseerezi so naye namalayo omwaka gumu ne ba sisters baaliyo abekukonjera era by then waalinga n'ekitebe kyabwe
1: kyavaayo
0: kati ndowooza bali jinja
1: so
0: kakati eyo namalayo omwaka gumu naye abeeyo
1: babaŋŋamba kati mpulira ti abeekokonjera
0: otiddeyo bukonjera
1: waliyo bwe nali njogera naye raga yabasanga tebaali bangu nnyo
0: tebaali bangu nnyo naye oba manajinga obayiga mu bukalu bwo bwabwe
1: nobabeeramu so nkokonjera n'ombeeramu omwaka gumu bwe guti
0: yes
1: Choku chusa chusa chino.
0: Kakati yao nze natambula nyumu yake jejasoka. Kutuki ya daru na vye nkoko njeru. Na yao nari mumiaka mitono nyomu savu. Nari tambo dembife uwele kwa hivyo soka mbita.
1: Kwa hivyo ni mwaka nechipo.
0: Soka kati, webaa nzijia yo, nebanga vye nsambia. Na mkuru wechipo. Na mali ya dali miaka jangu wakumi na gumu nengatakuna guli wali kusosa soka kati ya yo highlight jenyezo kujia yo yali ya kuza Centenary
1: ya
0: Sambia Parish ande no kujia kwa Vamiri Hill kati ya o
1: na Roma alu celebrating
0: yes kwa wikata wa
1: Nsambio na yeo kati ya kumsambia kwa soko kulaba
0: Nsambio no of course, development desires stand so could ya. Luli inari curating as all ya we must be ring is a new. Nekati nabiri makati. Of course, mwalimu natani kukupanga nino kwa lagani na watu wa venja ulu. Yuki at World War, vina biyawa missionaries, minji. Mwalimu departments nyingi. Kale no, nalina ukulaba nga wali busy ati juki nati unakulira yo nga parish katindoza wakasara kwa meka ansanga yaliko chibuye machindi yaliko kongerukuli yaliko chamula bajisa salamu wa chamula kati ya zona zona za alichi ati katibuwa lune muyanga ndo za na muongo muyanga na muongo
1: na yo pradne hubarish
0: legenda kufuka
1: legenda kufuka
0: So zina zali mkumbi yongu yali inga very busy nama sumilonga tusobola gate gera gali mu kati ulika sera nga upane office denda kubiri kati ulika sera nga olina program yoliko yali inga tight ndoza yemu kubusiest parish zina akava
1: ateje wasingo kubera mbubuli ya webange deni
0: ok mbubudo yujenali sinzo kubera mbubange deni
14: Ejo giba de program manyo musasiri doti wo mutuletere nsonge zikwata kuba sasiri doti abinja uro engeri jiba tambuza mwe mirimu chabwe nebira labinji nyo kubebio sapiensia

0: Twekwasa Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba olwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era ka tukutuuseeko obubaka buno.
2: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 baalangibwa Papa Paulo VI nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteekamu engatto n'ajja mu Uganda bwe yatuuka nga 31 Julayi 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusito n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwe muli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusito e Kololo. Ate nga 2 Agusito 1969 nayimbira ekitambiro kya Missa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo VI.
1: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
3: 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.